0: Ach, iri he. Sorry, siapa iri? Ek ama ho ha ek ska FM ki bambara ha ho ke ke tenyo ka ha ti marats bere ho bore shore ma tiram. Bismi si koma Nordvesi mkunda e kite koma Suliman Karim ngo kwama e kama dlanga komisi ki si te musupie gwe ngo am a ngo kharo e ti manda ka tamme ima ngo aki si dam. Karim a muidu kwa no aki kwara gwe nge ama a muidu kwa no ngo kuye spatra kwe asise sa kongo munga te komisi ngo hana te horo e kwa ha ngo ama cha te che mkara na ama musupie gobe tanum. Karim msik e gite he tia oro chwingi hi ama cha te kwa na ki april ki kawa am di thai ama ngo sa nye kim. Kwa kwe ta sino tuye tam di musupie ngay ha sik e gite e gwita Advokat Drushanta Ramsami sesa kaun kwen polisan di moronga aya sesa akona komisi si ka kuo ko siya gwe ngo hasi umusupi aideke kwe esi kheri kasam. Komisi he kle go ha na o hanan o akasi musupi mpie ta kihitema polisa aki jawa koma ngo ham ngenji na a etama kou kaiwe ta kwa karati kwen. Ama kwa kwita shwe gwe ngo operase kurina hii hi a go dwelam si tung ka chochin grupo derban ki te orhi am. Fo dimborunga kwen si ka ufok e ki Pretoria ki te gwe wikan e si ka operasi a Denville ki Pretoria vesi ki hii ti ki an hoi ti kim. Polisa na woti dri ope pa te ji a nung dimborunga kwen na hutu ka kungwa ti nu a hutu itama cha se na chae hi tiko jao ka hi te umborunga ji a ho ka isam. Polisa na kao a nomor plate ji kuri na ngom hi ji seri a go se ko enge kwa oro kwa ina cell phone ji a wo tim. Polisa na se sa te ngo mo sa ngimboro nga kwe na go houtu o di cha ho a kwe li ngaya e a ta ko ngde ka kwe si ngaya e no cha ho e chwana distrik a ninja hi a kore tam. En iyan dao ek ee aninja kungo ka kwe Bayers no di Raylan ta hono Malibongwe Raylan ta yonis bera ki khawana ka kwa rena hui ta utu jao ka atim. Dao ek uika kwe uisi ka kiang witi ka ako an hongwa ee di a houtu kungo di an troko ta yata te ti kim. Yonis bera ka siu metro polisa na nga di sinu troko kuru koma o ti no dri kwe nungwa ti na akung houtu iki an tau sa tungwa ti tam. Borisi u khiruem. Fo di kwe an o di na tui ha akwe a cha jere di kha di an hom di bara na kwe sa a chi bata ki de distrike tu si tau doropai Tokyo ki kam kya ani Japan ja tuwa di kim. Honar deisen de ai kwe na an ngai di ina ai je ina arahu opo a di ko were na ai je ki kya di na karaha kwa a tserita di kim. Siwa deisen de kwe na gwi ka e si ka na rita fry ka pare Tokyo kwe ki garo hako te ti ngo tuesa a tu nja ojiki te te ka na houtu jidu kung e an tse u dao jita maha kiaun sena ti no chitimera jao jita maha kain kai ti kim. 360 mm di bara a firin tu nak iri o nga khatuwa ti tu ane giam chiba si deki ya pan si u an tse u nishaha ngo kwen dara kwen si o ko vieke kim. Amina akyaro na hui ti ngo te karako tao sa jao kwen a no kaon ka iti khasi no bara thoman e si tamate ko tuwa gwitam. Sewe iri bori ha ada teki ya akhiri ngwe, khabana khate ya ko tu bori e kekese ngwe, tama ak iri ek ama huyum.
1: Sewe nom di konfirmen dan nga SKFM dan ngungi tanga ko koman kumka nga min ade flits no nga damang kampungi sa SKFM. Bisa di kong an nurt besi wa Suliman Karim ma ang kumang ng kasang kacung wagi malanga kumisi e gitwa gya ya nga kong hana ya kataya Karim ma ang singgiya ng taki katmati ka ang singgiya kula ka asing he singgiya u sing he guya kita ya kwa ang kita kwa tisa gitu gya gani ka ang yi nga kwa uyi dogo sing gitu gya kam singa ki kwa ang ka usika ang situne kling a ya chung uwa kwa ang ki ang lang ki april ka ki unat kata hi kwa ang ka usika ang ta gusu kita ya hana kata ya kekwa anda advokat Drushan Tarim Simi kekun ta ke onar suka ang singgi ta kam singu ca ke mali bongu si kang kang ke gya kani kang IDAC ke kang kung uwa kwa ang komisi gusu kita bisleit ta ke ansu kwa ngaya kata ya piya uwa ke pulisa si kwa mokuna I gusu geng sing u cik ang he ke kondisa wa kani ka ang ta cik ang ke kam kwa e ke usika ang hitin ka duelum si toci hitin ka derban kani kuna ka usika ang sejatu kaya kwa ang Kafiri klat gusak da ufi gange Pretoria kuna kang he singi ya singi dan velke Pretoria kuna naskin meeting amakan dia polisa na gusak na iki na waka dri kang kali sisang kulai tadi koi ng ke koli kalo ng he gusugi ya singi kawa cikang he cik erens takati ke lakta kang he kwakuni sa u yang singi te kwak kwak wak ng gira kamsung wala singi i ying se onang lawi ke nomor plat kang ite na sungga cell phone sigi mali bong tin se onang lawi tkoing ta police adun onar sung sung ke ite tkoing ma ge ge wa ti kisi kang he ge kunisa chana district gan kuna ke rofuk ng kai kunisa u patama en yeni ke buyers note ke railan ke mali bong ge railan ge yones ber kunas ditin kuing kang na hapa tang ke kama ke stamba ke kang ke ke frak motor ke sali kalu ke stamba ke kuang ra yones ber ke metro polisa ge frak motor klik ke ke ra ti kwadri ing ke kole kalu sa kamo ke kui ngi frasi ti kafir ke kau ning ke na ke tak tak ke cha chi ba distra ke sta te mo ke us ke japan ti kwa ke i onar deis ni ke ske ko ka sui chu ke ka gan ka ngi ka kang ko ko ya ke kang ke ko ko dan ka shi ka ngi kra han ni ho si wa deis ni ti kwa sing ngi ng ban ka dan na ke narita ke ya dilak ko ngi tokyo sku gu chu ke ka ko ki ka ka ngi cha gan ka ng o ta ji kisi ske ka ma gan ka ngi treni tin ko sha kya ka ko dri onar ti in 60 mm gagan firin dunak ira ki chiba ga ge cha ko ngi mul ka ngi japan ki ko ng ta tropas ske ge ong ge su gin sing ka sa chi us ki ko ne sa ka kong ni ngi si o fam kom akhirim sam kong SKFM.

yesa nagale kangate sundari nagale kangate dele tuwa nagale kangate dele sa nagale kangate.

0: Agterin gaan we SKF en dan moet dan om met de flitsing om met Abuja SKF M. Ikurlenika Metropolis angske kwekha Julius Mkanazi kadiso gita ngofuka ngati satu mari kutkhotkha drongo ke chitkha faifi nhe iwisi kadla brak pan gan kunna kula angske una ngoyi wa pesredi kona Emmanuel Mbenji apro de 2020 na kula hinki ute khung Mbenji kisu gita sengke brak pan ki klechi usi kasku kuske una wa ngun ke dam kasun ngot wa ngun ke dam wa gluwa kang hesa sengses de chit khwa angste ne thoi khoi khamokhe angha police khon nu anga yu ha join xt na ngun kang naste ne gute kau kloi kali mu static uten chwa angte ban let lua ke kong tang ke ya sa wa khamo khe mal bong kang ha bor ka kang u thok khan e ki drong ko kang sten ngi da kham khla ngi ko lera ngan nasnala khalat kongres ke ya kong ris ka parlemen ai fai dil ai dem sing ta ke kala kang ke pain town ang swa gi ofu tan ka ushe ka ng khlang ka wan ma le bong cha ki ushe ka ng he dit ko cha king sang ten gi ya ka chang ngan gi ten gi ya drong ko ang sten gi ya kham ti sa u gi chris kang gi ya ko ang gi chu chin khaling ko la cha ga ji ko ang ne stra sen ko jun na talib ka ni ko na ke politika ka wa ten gi ko ko ang ai dem sing mu la ga mai ki ang chu gi te gu te ama kan dia ka khot kan e gi drong ko ma le bong ko ka bor ki tin de sin ran de ko ang ta ushe ka ng sten gi ta ka ma ki Tropak ni kuna kasi gaya kamsung kau cik Erin tak kena senala tropak sengit kau ni kau ngeh aku ni sawa kau ni fursi terang parlimen ni kau portfolio komiti yang tropak wa fete rana ngah Dakota lehote kau ni kau ni mula kau ki ka 15 ki tropak ki 413 ah NDR taha ingi ngulin kai kau ngelehote kau farski taki tropak ni kuna ki chu gai ge ge ke tu sikang ya pa ga ka sikang atropa ga kili kalus nga atropa wa ka wa chi astrona ge ka wa kamo ge kali u de ga sika ng sa tu ti sa tu bunga sing sing chu sike ge tropa sikang s di ge ng hana ga ng di jala wa ga ni ka sik ka wa ga ni ko ng ge fa si ti tra la ko ng ge ko ni ra honor ti ste ne ge da tu kamo queen he wan la ya eres ta ga wa ku ka wa ku Polisi agia eldo pagui gita tu kamu gigi honest berakuna gigi gengs dua sih macam kamu kan dia. Polisi polis kau nga demakacho nevu lulue ang tak jadi pagi honest ti en ses en tak takai ngis kau nengon kula ngua dami kau ngua kau kawa gitu dami kau kuyak dani kau sika is kita neng gita kamu kau ng tak tu kau ng he ya kau ng dani kau ng tu uji kosi kita sin tak beri fasa tu ki yang polis awak kita ni kang kau kau jadi kau ing denu vulu we yang tu sen kita kanu ing he tu yang dia tak wajib kau ing apa jalan kau we ing tu susu ni kau jadi amakan dia kau ing yang kena ing he firi sih orang ngau dalam sih kau ing polis yang kita nak orang ngau provinsi yang kita kau kudu ing ing lagi kau ing kau ngomong ing ngau akhir farm kau lekam tini musang kau ngomong SKFM
1: ach iret amako 3 minute jinge hwa xka fm ki bambara ha ho ke ke tena ti marats bere ho bori shor materam a ka he ngo kwase na ku tha ki tinya te ku wa ka ti kwesi ncim kwara ho him thuni pa o ma ekrulene metropolis na uma Julius Mkhwanazi ta hono tun faifu mboro ka ai tswahin am a kwa ho de ngisika brakpan si di ka ka khwek e ki khabana kha khaye dang ko ke nja kun tswai ku tam Kaya kumateng o si bismi si koma Emmanuel Benseme April 2020 ki am tungi hikim. Bensem a brakpan kingdi yiku tunga huiko am choro he dama ki giyama kyaen him. Seisi kamboronga kwe a kaite tahe polisa a Juan Extien wika tseisi ka amboronga eki teo oiti stats anklar he ngeba mtelwa nga desino ngo hana kwego ngo ana kwasa nako chagi tiyate kunga taibe wanaka ana kia hwa guvenu ana go sesa kui e janja agutam. Kata tayi koma National Colored Congress ta hono parlamende kite koma Fadil Adams nge khawana kuo ko Pine Town si dofo ke kite gwema. Ama e ukara kwe idri dimboro ka kurina jao na muteto kwe ndi jawa di janja a go ama tam dimboro ka kwe a kwa kumboro ka kijere ki darana ko te tayi kutwara hingo a kwe cha tayi kai di tam shikama. Kam ewu kusa kungwa te sesa kusi kwa zuna tal si taxpansi politike am ki unku ikumburunga je sesa akuna hie ana janjara itama. edemse ma meim ke khoye ko kyang hin ama kwase na 18 days na randi ka goti ya kunwe cha gite xa ya xwem lokasi ji ami basi she she cukwa din ko qani te ji qan ce u di khana a hu shi di tswa ina ngwara ta jawa ke tham ka tem eta xeikwe a parlamente shi committee he ami na ami veterane na di homo a da kota le khwete nga de sino 15 a ngu shi u 438 ami basi shi ji a ngimboro ga raka de tam le khwete nga di sino tsu basi shi ji ngo de di xawa xe u ixwe no tsu lo ka shi ji ngo te ye de ha ami na de huto di kwesena ara kungi e a ko te khata no ngo tsunja kung o nga o ama amang a karati ngo department na o tax pan he ngo ncin khwena aminga o jicocan tsukwa dina a dwishi da ko tsuja ok ejika ana a khao yo ana tsunga o jikite tam borishi u khirwem ne ho honar te nge go di khwek e gyawi kwe a thomboronga jiki police and the operation Eldorado Park ki Johannesburg metro ki hiti ki se ko hoy ko kyanwa ko itim police ko yama ko he de makacho ne vuli nga de kwanu nga ki ti 1680 de mboronga ko yawi ko a go gakwe na tswa ki mboronga a hiyai am ai nga de sini yam ka fase a operation si yo kun ka iti go a yawi ko nkwe na o khom kara tswa ki ma he no tsam ka kha jao si khan ye ti he ngo te kumburunga a tlewa i hisen be anga o ki na ko ngwara ta te am no fuhuli si nga de kwano ti wen der ta khata ng ka a khwe o pe pa de a ngo host ho i ti kha ta hono fo ni mburunga khwe a dwelam si mburunga ke ho se na tim a nga ti kha si no police na o a se sa jao he 5 district ke jimukunda o jikiti yo ka kha gwana ho ka enja ku ngwe tam akhiri bori anateki ya akhiri nge habana khatsu bori ete keke kwe tsa matin ire tsa magoyomu.

0: Yeah, me some so nke ke ka kem ke wola me masika ma qiyam qoqo mam sira ke akhin ntikawa 13 ke konke radio xkfm tete macho ngam ko program akomte ke oswal peter leef program mas kausisi ke hi a qiqiya khwe ke ka tsehe a konqwa ka tseke hm ke wola qoqo me masika ma qiya ta kam toto hi asne toto ya ride ke damenqwe khawe qawa di 14 de ke Augustus katane ne wa dame qaiqam qama hi anqhiyam qathi disin ke ke tsi dise gise ke qulicam ke mrege msere ke tsi disin halenqwe tsinqwe ki khabira hm kam nqwe kuluka qonqa ba tsike khabira hm ka tswa tu khwasa sika tswa tu khula sika tswa tu tsiwisisi ke hi ka nga sentsa ka qake mke choqo ka qaka mqathi disin Gia tikrisi ke ma o awa panga fa atani duito a panga chung a ton a si a ku anwe ta atani na panga ta chung kawe kawa amagin wake wati pangi a ton lu atani na ta gungu ta kuka dewe a palapala ton ta dewe kitu sisi ta furke ka a ua ati pangi tala ofa uwa kwanui ato kake ufata adiweke tiu sisi seke kanga udiye kwa nao taka watike wati jala kwa watike wati nang kea kwa ati disida ke mtuki ulu mchungu keka mahata ya kaya nao ata ujala tuwa tiu sisi kea chunga nwitaka tanga ngadi tanga ngaka u taka watike he akanga ya mtake tuan ati aka uwa tuan ngati kawe ama awa ini tama he asi tase johita ato ta tagu ta ngitase kana ta kha kawe anga kaka ka chanchu ata nga kaka ka ta kawafa ta utuan kata ng kawa si tise johita da wa skola tise jo anga kaka de ta ngikata kaswe ta tala kaw kawa si mtoke sinka anga kaka de ta ngang angwa ukati kwa fata atadewe mkati dihinta ki mka panga tike he wati ngau mha panga tam dewe mha panga tam ngaya mha panga tam chuto mha panga ta kawisi ke atala tuwa kake mke wola mkati dihinta ka mka o tiusisi ke he tituwa gisa ofu aka tuwa ta atala tuwa apanga tuwa ta gumi ta uwa oto wa kaita ati dise tsaka ng awa kama da ina da tsi a kao da ka ke koto ke ui a tsagu da kwa da a kwa da ina da tsagu da kwa da kuga na kwi ka wa ta ngon ho da ati divika a kaka a utong ka ke ta atane na gu tatane na kwa bilo atane na sintoa a ngamtoa atane divita te tuit tasin gisin ke hitwe ke mate wata mkati disik tsaka nka khawe du a tsaya tshu a a sor khota panga fat mkati a ngwe tamtisin a sin ti u sisi tutu ka tsala tshu nka a tsi wa ko he a wa mkati disik tsaka nka a panga kokoma nka ke tsau atene na sin ta o go ta ka ke dumta atene na ko ka de ke kwa su skola tisin ta tutu ta ka a tutu ta ni sapatu ta tutu ta ka a Oh, mchiwi sisi kawaki kawzeke u, kawe dawachi kakweke dom, kawe dawachi kakweke uchi, ya kuwa uka tuchua chisin. Ofu duka aga chua anga, sui dawachi skola chisin tatruta gau, anga sui aga tatruta gau, a uguta dom, tuan a chaguta ku, ta kuwa dewe take ma u, ta itui tsago khika na make kwa da ndom achi dise tsaga ng ka o ke tama tsi pange ke tsi gatsu se ka gike ng a pasta atane na sinka ge sinka tema tane tsawa tsu tso tane na sin u ka ta khijala u achi dise tsaga ng ka wa achi de a panga wa tsike he a tu kwa a tsoa kama tsi pange ka gce ali ka nga tsu a tsoa kama tsi pange ka gce ng o tsi ge sin achi dise tsaga ng mka nga kokoma ngoto to ke bu ke tsipange aka panga
1: na ta e go matsem ka koma na ta tsa mo a go e tsem ka go tana o tsa mo a go ga tsim am twen ka ga si o mo am ku msao ke mka tsona ga itlo ka kom kwa nam ka re aba mje ke mka tsa mo a go re e tsem ka go eta ne go o geste si ka go di tse a am tse ma a se set africa kwe seki an kara kiri Ncim xa kwexe MK ngosenam wakho platform teniki xa kwexe ma XKY FMK. Kunji damasiji xa kwexi twaji tem khamiet ska pomki ncinyam dot atakho kungwako. XKY FM kwena ngongorwe.

0: Ya me samo so ye ke ke ka ke mke wola ngume ma si ka makaya msira ke mole ka me ma ama kwa konko ke toto sila ngume ngume ngakane ndiwi ta chik ke toto ta asi ka makaya ngoko ma ke radio XKFM te toto sila.
1: Second order to Yende, London, America, Joburg.

tinire ka moga xka fm ke bambara ga go keketena ti maritzburg bore sheromatra forseter ma parlament de su committee he ami na militaire veteran na go ji amotlo a dakota le go etenga te sinongo ncilo ka si ji ami basi je ke tsuwa tinji tseu di khana ho se ke khamka gwetama amanqata sino 15 a ncimo se ke tin 438 ami basi je a mborunga rakade tama le go etenga te sinongo a basi je tsu ji ke de di khao a tsewi tswe no culo kasi di tamasete ya ho ami de hoto kwesena ga tswabeng yen tsung a te ya tama mun a karati ti ya department de spanish jingo ambunga kwen ango chwi ta ko tsu an onga oje wo madam kai hek at the com national colored congress si uma fadil aiden sime pine town si dofo ki chwi ta 11 september ga bana ta hegu tam edem si question kara ofo ke ki si te ta ngo ama ewa ho hiki tsurina ja an muteto kwen kinguri atam amburga kunwa ta amadarana he tsam dimburga kwe westville jereki ngo a kwe di tai a ke ja tlo e kunwa ti tsam shikama tsama ha nwe kwe cha mburonga ta hofo ku yehima edem shi mame ho iko kyang tino ama tin de shi ndarande ka kwa se na cha ke ti ku mo tsa etem tsam di kwe o da no tsui ha tse u sha kunwa ta ka ko a troko a no ho to di a ntwe da shi tsu ne shi na stran mer ves ka pu ki te da kim troko kuru koma dao e ara ko ngo shi e ku kwa ko a ho tu shi ka kwa da ndawo kenwa ho itango a gamblanzi kwen tswa tswa ka kwen tswa tita ja wa dikim polisa na sesa ate ngo tsum di kwana ho tu che kara ki anka ya ka tsum koma o dimboronga ama porisi o khiri wen kwa zulu na tal ki tsui ha kwen o ha ta no tonda hana kuwa ta ka ko a ti ha ho tu jite oro ta a nga ho richmond dao shi kwa ndengezi ki tsui panda pine town kim ambulanzi kwen nga ri kwan troko a taxi no baki ya ta a ka ku ki te ta aibe na tanyam sena ko amboronga hi sena ta no gwana o kha se item tin ir borisi u khere o kha a ha khawana khaltu bore te ke se ngi tsa 12 re tsama go yoma

Nata e go matemka koma. Nata tsa mo ago e temka go tana tsa mo ago ga sim am twen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e temka go eta. Ne go gestesi ba go di tse a. Am tse ma a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se namwaqo platform teniki ba go tsema x sky fmk kunji damasiji ba go di twaji tem khamiet ska pomki ni tsenyam tot ata ko kunwa ko x sky fm kwena ngongorwe.

0: Nelo on the
1: Kaska tsame timono yalfek amakoni khamani tetsi anke kra kwa radio merten 7 oni kha fm kino programete ankati nge journal temiti hem se ko yams na khata hango se ko khiria go 12 rek amati kwa nkai kuzi tse un sa khom kra temo ku ngwaqo kra khana sa di anyanza nti u khasondit anza tama kha tse un sa raka go kai ku nge se ko yams na khata ham ntse ke go etemo kana ntsame te a ka di se tsaba tamano tsui ga nqweme e ya gwata ntse o nsa te grand temo e ko e te tsu uro gwata tsamse ke te aba se ta te ga mwana go zu u ka ka tsame te ke a ntse o nsa tsua gwata temo wa te kwa yizu grand ze ntsamse ka nyame go tia tshonya te ndi do ka re a ntse o nsa tseka ange te u anisa te aba se ya te tano ntemo kana kra ga se anza nge te ka e kuzinge atemo kana ti ntsamse ke go te kwa WhatsApp ka ta te kra ga te tsao ka te tsamse ke kuna te ansi tse o nisa nge nge kwa kara tsao kara go ta tsamse ka ti kwa na ze tsana zi te hes na kotsi go tsamse ke khubi na go a box ye ga nge overload kara nge a tsao se te tsamse ke ka kwana ke te tsao ka te tsamse ka hito temo yo ka tsui ga tsam ka ga go yo ka te tsao kara ga go tsao ka ga ve ta ti mara temo tsu go zi te tsao ka ta go tsu go zi te erik eta ti anoda ga te ve go sim by for bi al temo nge kra ga te tlo wa tsao ka satano temo ka ra te e ska se tsem nta tsa ba tsam zi ke te an singe te te u ka ra tlo ti e ska se tan te kwa go go ta ti tsam e o fu tsui ga e ta ma temo nge o ta tem nge mi ya te yo ka go se tsui ga e ke temo tsa wa te ve no tsa tsam zi ke te mo ka no te tse o ni sa e mo ko ti a wo tem kra ga mborunga am ntse ka ke he tsam a ba se ga te te u aninzam ma kona ke ka e kuzi kite a ka kwa ko hito te mu a e kite zao ka te khozim nde u kra ha tsui go se te zao ka tre tsu go se te kra ha ve go se te zao ka te zi ma kona ke te mu te sor go te a zi ke se ra zi te ta ti ta khono rambi zi to tsi te mu te ta ti te u a zi ke ta khono e go se ta ma ha te ta ti ko ne e he an tsu un sekiri te mu kan a tsam kra ha hampe tsam zi ke te tsao kara tan te tsaun sa kharo tam nin is gata ma gwana mka te mo tsao kara tsao ka sina te ka han e he ka kona ke ke tsam te aba se ga te ta teng ta aba tsam te mo e ti ya go te tlo go tsao ka te kwa ga overload kwa na zikam e mporo nga a te mo te tia wo te tsam ze kim ka kona ke te aba se ga te an sa te ta te kona kra ga hambre go ra tsam ka te ka ma koma yoni sa te ke ku nye te ke khiri na kwa ta kwa nye te mo te sna kota kona kra ga ke is kan ke a te mo ka den ke go yo ka te za o kra ta ha ne kra ga ko hambre go ra tsam ka an tsun sa tsana ku nye marange a te aba se ga ke o te ke ya go nne go ne ke ri ze a ka te tsam ze ki ti do ka te te we go a tswa go se tsa o tatse ya te o re go ka ntsa wa go ka kona ke te mo tatse kra ha ka te tsa o ka te be go se tama a ke te tatse ga spot le nge a ke te te mo tse ka a te ko ma kwa sira a to tse te tatse tswana tse o ntse ke re go te nya go a se classen se ke tse tsa ka te no no dri ka kwartal ke mpapira tsa o se te go classen no go se te go ne kra ga nge ha mbre go da tsams ka ntate o tsona o re go tsas na go nge a te kong te ya avasi ya tabe tsams ke ba kona ke hito ke he tsam te o anen zate avasi ya khate kona akra ga ha mbre go da tsams ka te mo ka ra ti ti ke ya khate avasi ya khoe go se ti kwa khate kan a tsams ke go o re go tswa go se ti hita ti o nye te we a tsams ka tsa ya khata be ta se tinzi program ke te ke krende kom ta ti te ka wa tsao ka ha kra ga te tsao ka re tsams ke hito yo ka ti ya go ja te kho ga o ti tswi ga tsam ke mara te mo ta ti tsukhuzi ke tsao ka re tsam ska te mo tsukhuzi te a go ta tim ta zi tinzi program ki te ke grande kom ta te radio nerten 7 o ni ge fm ki kwa ne program ne te a ka te jornal tamie te se ko yams na kwa ta tsam zi ki ti ya go si ke kae kwa go te go sonte an sa tsun sa ra ka go kae go se fra a ngu ta te mo ka te no zwanga e gwen for go hem ta sao kams ke te mute tsara ko ding kwa kham hi to te anza ke he tsam te ko sen ta ti mi ya te chu ji te sao ka te sao ka te kams ki tengye te ve ta ting ai ki sai te u tsak kams wo ta tim ta go ntseone sa sagwe te motek a tateng ange for ke wena go tswang ke te o gata tsa ati tsamse ke ta se tinse program ke te ke grende kom ta di kone program nge te a ka journal ta mie te se ko yams na fata hango sia ko khiria go e 12 rek amate kwa tyo bore te se ko tekre kom sa hen bore sungoro ke program te an se kro ko te Vadi san mut vieta miete en kuro program ki bori ko khosingo te an ka kota tim bori ko khos radio si anza suria tv ne bori ko khosingi a to ka suria tano no bori ngo ki surina ti an ka ta ti hen ta e vele yafta musavanga nga ka din si te mo is ka tesna go dri irikam kan sen punga ker kai kim no te ka sa ya vaten kwena te mo vialkom vele yafta musawanga mga kadinsien is katemo tisna go dre irika dansen punga kerke kim no ate kasaya vatem kwena kurik amnan wesenata vialkom ta anzi bori ko khusitir se versuk dat di gedings dins van vele yafta yafta musawanga vind vandag om 3 uur by dansen punga kerk so almal is vialkom om by te woon Tate mo te kwazi bori ko khosi tenzi program ki te kre kre nte kom tate ko na nge program ti ya khosi ngo te an ka kota tiyen nyam sina kwa ta hango siya ko khiri sa hiyem 12 riyak ama te kwa khati yo bori ya te se ko kre kre kom sa hiyem.

107 on your FM ke Friday and I get the Hortan Paulus Mapondo Tsanekti Kuya Makotia Akati Sam Kumbitam. Nutaska Tame Yalfek Amako Inander Tahmanitis and Yekarahua Programme, your Nal Tamete Guanam Gati said that to Taranak Arikan Kaikuzi, a Kraha Nasa, the onions at Timu Kaikuna Siri, the onions kaya kuziketa mti kaku oku programe siyo kwenye yamsi na kuta kamziki timu kanu kawa kamziki nyama kukra hamburu nge kweuni sa tiwu kukwaka tikuwa chao kata tiwu tikamziki vinti chao kati kamziki na kwane ki kwiha kamki yoka huzi yoka ti chao kara hawe tati mara timu karati ndi huzi nuda khasin ndi huzi timu nuda khasin vitam Nseka kuitinye kra hamburu nge kweu ni satimu kwa tsamzika ima kutiwu kwati kwa ham. Siyafu ne sika kweu ni sati zao kari teu kuyi kikwene siyafu ne te ansi hambiri hakuyi he kia inwe. Nga kwene ki teu siyafu nziti suru kwenye ke tsam te tsatsi ne batiri zitimu ngu kwe te tati kra hamburu nga zitiwu di kwa ham. Nusa anye temu kanungo u satarda khanse di 15 de 30 di 16 de sonda e sa e temu teki hambego na kwana ki antuni sa tuni sa kirimia te temu yele kimbili heraka te nusa an kiri of mborunga em no aka kuziti kwa khango sa akure kukau an e sam kusakita kutsao ka kwana sonda e temu sa e ses rika ui havana kuwa kote yago sis irika satarda khan irika temo sahem temo hambe go ham tazi anka kuzi ting makwana ki sa aninzam temo karati na kutew aninzang kam zikaha avasya ko dinizi ki te kwen temo te kaw ta tingu na veke ki te zao ka go kuzi kwane na veke te ansi kaw ni sam nge atemo ka tinu sahe te wo te kwa khan ay zao zite zao kon sahe katia kuzi te zao ko nga kwana ki tingi khade ay ki tsu di tenga aven tsu ava atanu kure ku tsu ntsam e sa kone ui ite kuma te kwa sa havana sis irika kuwa kute yago tanzi buri ku khuzi tenzi program ki te ke grinde kom tati program ngwe te anka ti jurnal tamie te se ko yams na kwata hanu buri havana ti anka go e sika nga ka din se te mo te vela yafta musavangam dri irika kansen bunga kerke kim te kasa ya vatin kwina vialkom se ko te kata ting is ka nga ka din se te mo te snago dri irika vele yafta musavangam kansen bunga kerke kim yoka go ka ka te kema te kasa ya vati ma vialkom ta azi bori ko khuse tinse program ki te te tinte kom ta ti kone program ngne te an ka tem jurnal ta miete se ko yams na khata hanu ti ya khuzun ko tem program ki kai ko ta ti kam zike azi te te te tinte kom ma te kra khasu aninza te ko wa chau ka ta kon te mu ta tem ke he kam te u anza te avas ye khate ta te akra khate mu te ki hambe te kam zika te u kunye khaya khata ve mara ko khuzi kan te kwa khosi o re go tsao tati a tsamse ke nna kona ke avasi ga teng e a te tati ga di tsae ke ta go nte mo sera a te tati ga ga di tsae ke totse tsi te tati tse tsamse ka te mo tsatsi go zite wote batri go a tsamse ka te mo tsone sa te tsao ka tai kwa ga e ska tsatsi go zite wote no ke hetsam hitjo tsatsi ga o totse ga tsae ke tsao ka go he konek antsun sa kiri temo ya ko kra kha hambre khora tsamziki te tsama ko khong het antsun sa temo tse ka ven kone te kwi hete khada kwa tsinye te tsama ko kha ke tsamte avasi kha te tatim ta ze program ki ti ka iku ze te tse tsirinde kom tati jurnal ta mi te se ko nge nyams na khata ha go ka isi ka tswa kha menitezi e ya khwasi ya ko khirisa hiem 12 rek amate kwati yo bori te se ko tse kro kom sa ine bori sun goro ki pati san mo tuye ta met programme kuro ko a tsams ka me ko tise ta to dana na kai go to tise ko khiria go yen ire amate kwa kham a tsams ka to tise ko hota

Nata e go matsemtla khoma. Nata tsa mo ago e tsemtla go tana o tsa mo ago ga sim am umtwenka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e tsemtla go eta. Le go gestesi ka go di e a. Am ema a se South Africa kwe seki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se na mwako platform teniki ba kwe tsema xsky fmki kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamien ska pomki ni nyam tot ata kwa kunwako xsky fm kwena ngongorwe

0: Efka
1: Yawa Yane.
2: Kaska tsame temo no 12 amako 18 na gamanete tsiang ke kara go ara donertens yeven o ni ga FM ken programme te akate vadisan mo tweet me te hem kwanam ka freida ga ngi ti se ta do darana qare ka ntle ku se kwanam ka to khara de ka teng antsun tsetse ka kuri o programme te mo ka ngi he kuri o programme ngo bori ko hosti a ka kuta ti programme bori ko hosi radio si anensa surya te venu bori ko hosingi ato ka surya te tania ko studio si ka anzi a te a ka ta hono kuna te a ka ta tim na ve ke te a si bora ke tsamtsa ko be te kom bora bori tingi platform ten kins na re tanu ti do ka te ngi tse ka tsamtsi ga a ka ta ti studio ke pial na ko ta hono kuna te a ka ta tim ta programme ne bori ko kwese ko yams na kwata tsamtsi ki bori ko hosi radio si anza suri na tatinzi te mute tia anka kwa ten tenye kun uru na kuvem u si kango sa hem sa tardakang e kwa manakam te mute ki hampe go pepe zi zao kukoko ite kwa nazika kwa akwezim ni yela kimpili e te mungu sa su u kwa na heraka go no i ke te platform ten ki tin kwete kitama ata iye kunga kwa na ki te avasi na ko kamzi ka khangye tse u dine a ding a iketan te ore ko te ko wa tsa o ka ta ti sundang ss iri ka sa em e ku wa ko te mo ha na te wa go ta a zi ti a ka ko ho zi ngo program ki bori ko ho zi e te a ka ko ta ti ko ne bori ko program ngwe se ko yam sna kwa ta ha se ko khiri sa hi e in ire ka ma de kwa kams ka tot se ko ho ta bori suri na te te a ka ko ta ti he vela yafta ka musavanga yafta musavanga ngo te mwate kwa iska ti dri irika nga ka dinse ka sinpunga kereke ke no te kasa ya vaten kwena kwe unisa vyelko mko siyeko te kata ti nga ka dinse vele yafta musavanga ngo te sina ku dri irika nge ka sin kereke ke miyate kereke pie vye manum kereke no ka kaiti yo kangye ate kasa ya vatin kwena kurina nuwese nata vial kwa mkosi ya kwen izka te kata tim ta zi bori kwa hoti tenzi program ki te kre krente kwa mta tim hiri se farshuk fanaf musawanga family dati khadengstins van vele yafta musawanga fen fandag 3 ir plas pe kansin punga kerk suwe de family vrienden almales vial kwa om beite woon ta azi bori ko khoje tenzi program ki te mote tia ke krente tia ko mate kuri o program ngwe se ko yam sna kwata ha sia ko khirisa hiye in ire amate kwa ham a tsamska tot sia ko hotam

0: Tjeko kubisha na khono ka go tloa mo tloa di khae ka go di khadi ba ka le khono te go ka
1: se sa sa la khono
0: sa sa la khono
2: sa am ka tlo go ite ba yimka
0: sa sa la khono bere ka go yo khere na khono am le bo ma ga de ma tjam ke tlo
1: nwa mo go mo bona ba ka le mo go mo tsamka ka re ma khae go re ke o mo tloa ba ga re
0: ka re
1: o shu kam ga ka re
0: Suka, she will be suka, but down is I come or have it. It's out ye quite a hack, ye hack at it.
1: Ye got it.
0: Ah, but die, troll who heard it a homo. Ooh, thou cahom. Thou cahom, ooh, up dreamer to love drink it. Eyama. She go shower go. Cabaja, quite ye home with Eyama.
1: Okay, tsao ma teko.
0: Tsao mo ga teko, ba ba si shawe shawe ta go di dat, bo kwa da uwa ga dat di shawe. Ta kwa go ya kara go du ta go da tuwa go khiri da go du. Ba re ab ga. Go bo tuwa go ita go du ta o yo tso ba thaba go du a e ya ba go iko tshe ta go ta o. Si thaba go du ba re gwe go du a go tswa ba a ja.
1: Di
0: ga tlae kwa ba. Di ga tlae kwa
1: Ata kambona ga tlogo.
0: Ta ta soe di kokho. Soe di kokho ta go di ga ka ata a re kwa ke ka. Ah, tse ha ke ri a tsawa ke te ta o tsa ke ri. Oi, abba, di ko ab direta bo tswa yo ke na go ga bana a tlhoboe. Ta go di ga re go di o kae ab.
1: Ni kofi mo ngamo bi kai ko dia ta ko di tshubu
0: na kai. Kofi ba kofi ta ko yo ha. Kofi. Didi.
1: Okay.
0: Suka kwa tsi go ba aba. Didi ba. Di tsi pa ba. Di tsi de ba. Tu didi he go ba ke te ko.
2: Go le dimo.
1: Ta hono nga a te go ba ya go go go mta jana na ke ba of khawang ka tama. Mbera ba ngwa tsome.
0: O go bua e ta e du ka ru tao ka ga
1: ka tsom sika ga
0: tsom sika tao e tsudu tutu tsoma tsoa go du tao gwe gwe ta go go wa ra she o ka wa ra wa ra du am le bo ba a ba go ita go na bsa ba tsoa yo si o go ka go tui ba te tsoa
1: ka tsom siwa
0: tsom siwa tui ba tsoa a ga ba tsoa ka tsoa go be ta te ba a ba tui ba ka ga da tsom tui Aba khaba tui ka wara na go ka tui ye o mo nama go ba o wa te
1: o go na ke ha ke be
0: tui ye o ka ata se ya ba te ta go a di ga ka to a go mo a tsheno uri ba ta ta ye so e ke go ka ra go go bo go bo ka go kana ata e ka ra go wa go be re te o
1: o go ta di ga
0: o go ta ta di se ke ke ka ye ke go o tsa
1: Mm. Ke no tseo se tsone tseo ga sa tie ga bana. Ga tseo se bana se be nna ga se be no go.
2: Tseo se
1: kwa mie te.
2: Tseo se tama ga onwe. Ong to ne si no tseo mo tsere ko ata te no go go jurwe te ga go di tsela da we ka tika.
1: Nta go ga ma ka ra tsere go ya jurwe te.
2: Am o ka te be. Ana hi am o ka ma tsere go.
1: Yim am.
2: Yim am o ka te am o ka ma tsere go no jurwe te. Joroe te ga tuna meta ma ka meta mpe ana hela no e ka
0: ta ko ha no ka bo a ja ke sha ka
2: ho
0: a
2: e ka ho
1: ka mo ke bi na ho
2: ka mo ke bi na fa ka re sha ti ko kya re ko ya ho ha no ko ho no ko ho mo ntwa ho ta no ko ho ma shin ana ho no tu bi na ho no ngo ya ho a ko shi o tse we a ke ke ta ko tse we ka ho ka ho shi ko to ba ho no
0: o ko du kara
2: o tsono kara kawe tsono ka nyo kara kara na go tswara na go
1: o ga tseo ga tsa ya tshutshu ke tema
2: ehe
1: ne bo bo sa
2: bo bo sa se ta ka se ya go tsoma go no bere wa re na go tseo ta go am ke ta go no go go am a tobe ta go an go go ka wa ta go ne tseo ke ka go ma ngam ka go mpudi na ma ngam ka go eno to te no na si ma ta go na ha da masina ha kharo ta go na ha ha o na tsiu ge ke di ja go tete ta tsawa ke u no ga ga e o ngwe go ga ga e o ngwe go ga ga e o jorwe go no a ta ga ya go ja go ha ja o go si yo ha si am a
1: Ngwatsewa mayo yini ke tsiye kore nta kwa tsa mahe e.
2: Tse uta kwa kwa manu qobe kwa e qau kwa e.
1: O qau shi.
2: E qau shi taka shi ya kwa a qa shi ya kwa kongwa teno. Ana go sha. Ta kwa mo mo te gate go twa. Tui tui tui tui ta te go twa teno. Anda gwate. Ta go no ya. Guima guima ta ko kare na no gaima ati ono am chara chu ma si ko ya ko ka ko an ko ni cham cham ta ko kari kari na ko jurui am gaima ngwa yi kana ko no ka ko ko no chu ma ka wi si ko ma ko no am gaim ka kwa ko no ton kan ka ko no to ko
1: de ta ba ta na ta ga chu i a ngo ko kwa ko
2: a kam no ana ko hanu to ma kwa e ka ko ko intaka an ana go ha tseu a le seng ana go a tshele go ja ta go ne ya a go wa go di go ma ke kete nngwe ka nem di ya ane sha ka go be mborunga a tata a go nna go go ma ke kete go go ma ke jurui o ya go go go be tsho mborunga ka nem go ka ta go ne a ta ga tshele go ne te go jurui no ya ne tlo go ne ke di ma ke o mo ta tshele ma ne tu ta no tshele ma tswa go ana go nong koma ai ai ta go koma ta mo go nong kwe go ne tsere mo tshe ta
1: go tsere mo nama
2: tsere mo tsam ke go ya
0: go ka
2: be na go dui o mo go ko a sha bo sha bo ne to sha bo sha ko ai ko ai popo ko ai tu mo tongwe ta go no a ba ta go go no a tse mo tu mo go ta nong kwe go no a ma e ya go ne tse mo ka kwa go no a ta ga nkang ka go ha ai ka se mo ha mo ma am go di nama ta go ha da machin a kha re no ha ma
1: o go tla en o
2: wa go tong go a ha se
0: no wa ya se kha we
1: o go tla ke go nna wa tie tswa ta ti ya go go buti se ta
0: ne ka tswa ba go ni a gwa go tse yo o we him ka tswa o ge bi se go tse wa ya be re ya ye he ma na ta ga ma nna he
2: a ro he be ma tong a ro he kama ya no ka tsana ko ya go ntse di mo ka ya ka be no ka ba ke kama tsholo na ka tsane go nata
1: tsho tshe hi masi ya go tsho tsho ka na tsho
2: eh
1: no a ba kama tsho go hota
0: e ba se bua go
2: ka ba na hota no i be e ma bua be ka ba ta tsang no be o ta ko go ro kum am te hi mo ko a o ma di jao a keri te jaru ka
1: no ata go tita he te we tsome di tse we di ma di tsorna ka ka ita ngwa ya tete no tse ru ba go be ha go tsa he di tsamisa
2: a ja
1: go di era ba he
2: am dom o kaem u si khoma am a tla ya ka e go ma dom o kwa kwa
0: tse te ko go da se ka ye ki to e do bo ru se
2: ki a ko wa ko ya ka a ba doni
1: okay
2: a ma tuma doni no tuma khoma kwa e tsoba kwa e do be te ga go mo be am ka ta go tlo go be ma do be kwa ga ke mm e
1: yo de wa te tu tu tu tu a te go te go ka go we no ka e ma
2: a e ma tsho tu ma
0: a sha ta go
2: ma sha nte ma am tsho tu ka ta go no be re da a wa re na tsho mo ka pipiri go e ti a be ga ti go e ga a tsho ha
1: tlo ga se tsho ya o ro tsho ya go ti tsho nda tlo a te sha e
2: ti kwa dun ta ko ve a ko ve pipirete na pipirina ko nun ta ti ko a ko ko ha a chan ka hino
1: ta ko na ta ko a tsam ska te te hino ma ko ko jum so bo dikin ma ji ko bo ni ma ji ko i ve
2: ko ne ko ma ta ko ve ka chan ka i kin bo ru ka cha ko a shin i se jam tu un ka e ta ma ka cha ko ne ma ko ve cha si kam twa ko no am twam ki a kone yang twa go kwa ka dwe makka na go go go mga be makka ta tome na go ta ko cha a keka keka cha ka no ka mo ka re go guya go a keka cha ka mo ke khuru tin cha ka e ye re go ha ga na ko a he ta e si ka go go mo cha ko cha mo ko go ma ja yi ma yo mo ga ma
1: no ka mo ko go di tsho ma ti tama ma tieten tse we di kitama go mahambe na tshogo mahambe
2: o a tse wa tama ga ko ya tsong tse eh jang ka ne tsa o a o wa he mahambe tshom ko ne tsa se ka ne go ikwa ti go ma tse o ma Toma gano ha no tram gavem ke tete ta ho kha ambe u no shi gui ko kani te am tram ta ko et un ku in cha wa ke ko en un na
1: kya en ta ma ku
2: ma kya en ta ma kha
1: sa bian gui ma kha ji a ne tom ski pa ko ta ba ko ma ha pri ski hambe no to to gui ka tu ka tu sa do ma kin gui ma ka bana ka wo
0: a kya ra te ti ya ko ha no gui ma to wi ne ta ho a kya a kya ra ji a ka ne to te ta ta kwa no a ko ko ji ko yu a ya te ji a gui ka tsui te ko wa
1: gui ma tsui ji no ko ri am jara ni
0: ji tu we shi du ta
1: ko ara ka ko tsui ko te
0: he ye ba sha ro ko ko te ko tu wi du te te te ti a ye ta ko ba ko e ko ta ko ko lui e a ko shi gui ma
2: ja wa sha
0: ke gui ma shi sha wi ti ko to wa ko i ko ka e ko i ta hi hi hi ti e ti ta ra na ko ya ba khoko te ko
1: tia ye ke tia ye bela
0: chaen ab dui ba jui te kha jui te kha jui te kha a ba ji a tia ko tswa ke kha ko nu khu di na khu nu a po to ta ko so wa twai nu twai tia ko dushi ka ya ba ko te ko ko bere gui oi ku ki ku ya khaba na te u Why do I abduce him? Kahi,
1: I
0: don't know what I do. I don't know what I
1: do.
0: I don't know
1: what
0: I do. I don't know what I
2: do. I
0: don't know what I do. I don't know what I do. I don't know what I do. I don't know what I do. I don't know what I do. I don't know what I do. I don't know what I do. I don't know what I do. Corona kwa ngam tsao mo.
1: Ona kan angwe khe khanye ne te.
0: Aye.
2: Anye.
0: Je kwa khanye angwe.
2: O di man tsa tswae no anye kha.
0: Mo tsheu ka ba kha eye. Te kha ngwe ba se ya ku ngwe kha kwa ka. Ha ngwe kha kwa ka da no. Kwa na ha no. I ta du sim ka te kha ko te ta ho o ye. Ku di na ho kha ba na kya ra me ku kha na tswae a tsai di ba. Toa ho yo khere na khona bje o buwa ayo kha khu lutwa go na ta tsi tsi go o khuru ba aja khuru kwa ayo
1: o ha di ndu
2: ai di anja
0: oi ori a te to ma koma kuinu yaya, kuinu yaya, kuinu yaya, to cook aye, cook. Carriba given a hook, carri, the hashiako coody.
1: Oh, get it all.
0: The hook. Tree, good tickle. Down, quay, the window. What a, the hook, dry, good, Miss Yoko, at us. Oh, I'm Sam, but that could do it, but they do be good, dear, you see, Yoko Sana, who we know, at that. Ayoha, I will do it. Oh, I could see my no, what's so much.
2: I'm going to say, but I don't go sweet.
0: Who could not? What did you do? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh,
1: my
0: God.
2: Oh,
0: my God.
2: Oh, my God. Oh, my God. Oh,
0: my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.
1: Oh, my
0: God. Oh, my God.
2: Chama masih barat komentar saja tak kok ini
0: tak kata hite aku angkui je
1: tak kau angkui je tetapi tak kau murah ya maka aku kita
0: murah ambe
2: angkui kau murah sih
0: murah ambe
2: kau yang angkui
0: yo kata ikut jauh kata
1: tin ngaji juta masa mienya baca wiji aji kau odom kau kata kira sih orang itu kata maku masih jambe
0: tambah kira maku angkui di tambah lagi kau kau tak kena uang hal kau tadi yang cuma tikut itu kau tu ayat dan aku tak mahkoti. Oh ho, orang ada tu dia kata aku dah aku tetet aku uya. Aku sih muda kau ayat sih aku kerindu. Asyik kau berat, ya aku berat tu. Am kau ke kau bapa?
1: Oh, kira sih om.
0: Kau ku.
2: Tama kah baram uka
0: tadi. Rim khum oka tamaka tamaka tsao khum khum kham ta kikum
2: tamaka
0: tama
2: atateng tsao khum okiri te kau koko teng tsao khum
0: de te ti te ti si ti du ya ta ko da ko ko ko ya
2: ni ta
1: tsao khum da za khisen ko da za khisen
2: tama
1: te ka ran ku te ti pe tama
2: ta ta tama
0: ko ko ko wa ta yo ko he ko ti ata kha ko ma ana ko ata kha o kho o ro kha ti ya kha ui aku pikam kagu ya ko karata ga karaga ga karata te tiye ko je aji a owa ko chop chop ti de ya twa khuna ni shika he na ti da twa se ta u ta nga ko karata ti a he ai to shi ya ko owa kwa ko heri da ko
1: a a singuru na oye ra habe tu ko bana sa ko ke ta te
0: oho
2: te ga gara anya
1: ku ti ta pata
2: te ga gara anya kwa ke te mo e u kha a kanum ka kha am kamu tu haru nuangku, am katu hinang unge. Titera kanggui aku radia. Ah, kau tu ya kating tuan itu masih raku. Kau am cah am kandira kaku. Tiko, ya aku akan gui katu hina tapi ti ande kum gui. Kau mana tapi dobi muka, kau itu tapi.
1: Tumbuh di kerena gui.
2: Nih, umi tim gue muka kubu katiku umi tu. Tala kau tu kau ayo tawam ada iya bukan kau kau kanum takam. Tepu mutem bu mtete ham. Ada syaruk kau ori tak am syam tawam kau kuat. Oh janui ha.
1: Tawam katih tu kau sabu katih.
2: Umat kau janui tak syam oh katih tawam ayah kau igwa tak kau ori nak kau tek. Tala tak kau ah. Kau katih oh. Kerana kau ni semua kau. Tapi tepu kutih mati. Ada.
1: Saya tuan saya mati, tapi aku mati. Kalau saya ambil uang itu, aku mencari tuan. Aku ada mahu.
2: Aku mahu. Uya kau nu tuan, aku nu cai, aku nu kati, aku nu temon. Tetua gue, mati aku tuai am dom uno. Tuhu cium si kai karang ti tuai cikuru pati si ati si tasik. Tak aku tuan kamu nu gue mama ini kai karatatun. I, kau tu merifut eh mabe. Tino kau kau baca apa tanam mai sam aku gua aku ya teti kacam goting uyo kacam go sam hekuna si kau kau kau usino ah teka aku tak baca am dom urut kuati mo aku ha ah kacam aku ya ku sam kai si nak ah kacam ah kacam am dom urut sam ha kacam macam aku Sam Hinkwana.

Hier ninge ngangi tanga SKA FM to ngumgi tanga kwa mena de flit sinonge. Malanga kumisi ngke ya uda strafu. Bisa di kawan Nur Besiwa Suliman Karima ngko menengka sing tene ke chung tawa di ngang kumisi dan kanggo kasa tisa ada kata ilera advokat Adila Ashim ko menengka ngke cek ngang kumisi kangke hana kata ye ke kwa ngda Karim tona o avisa ka kang ngong a chung tawa ya sing ngong Hei, ki ngun kui ki gani ka ngka chot shi chia ta sim ngi karim ka wa chi ka ngska gi tu gi ti sung u ngum ki ti us ka ngi ki me una ka di ka mani ko gani ka ngi ka se pel ma tin chi de ku mi shi ma sen ama ki ha ka gi ti ko ng ta ngun de ji ka wa ngi ki sti ni ju ta ng ki drik o khosti sia ke ski chun ta wa ya ta ku si ka ng sa ng ta ki ka u si sing ge ki ta kui ta kama ta gu ha gani ka Klik kalau fak buna ngasa tahu gitu, tapi frak motor klik kau sengki sahing daya tu tu yang kene kau engkau sika engkau ia tu malu bongos sengki ngadui, ke kene kau engkau fak bun itu kita ngadui malu ngadui, dri kau dri angkit kau kau kasih wa ina half persen dekik kau kacau neng itu kau mak udah cua tu malis ngadui aku eng, ke kau dri angkacau neng dasat satu awu ke tapi malu bongkang skip kau mak frak motor kia. Kani kuna nga kwasa Tikwa kitu kwa mgani ka ng kwa sisti na ng uwa kwa ng Tukundi tika wang wazi kwa makawa ng Gizu gita ng getutwe ya ikung ya Frahmutri klika usang kula kili ka frahmutri sang Do ching gizu gita ya sayi ching kwa giti ya tantu mgani ka ng Bunga sing ng Melville kuna gitu gita ke Johannesburg kuna iya ng atitwe ke du kanggo kulegi kwa ng kawachika nga Johannesburg metro ratike ran vater nga wasing gitu gita kawachika ng de kwa nda bunga sing ng tagi katko kama kwa kinu sing kanggo atong he du tenis kwa jala kliki kuchi nga kwa nda ngu sizi ki kong kang he du kulegi kwa ng taka ang he itana ng ngorti kwa ng he gha he dhe dhali ni dung ke du tengi sing he gu ngha gu ea gu ka u noi chua ti u seka ng kali kama kwa bunga sing ng jos nel gitu gita ti satu ke kawa ti u seka ng ngaw sing geng ngaw sing kulai problema ke ta ngaw jala u du pai pisa ng u ga u ng ha na gu ke Johannes Berge kuna ngi fasi Klik ke senggiak kamsung ugin mulika enghewa sinisin mulika wan Japan kita kita kangi cah demikau akan ka engkang sahengge cu keka tuntak day sendi kula keraha kita ni kan mulika angwa Japan gakin narita kya dilakuna Tokyo kwa jangan naik cah kamu kau yang dari owner insist tak beli militer ulaga firin tu nak cah engge ciba destra kita Tokyo kan kuna kawatian sa sengu pati seng ki transpora sanga gugut kang ta wachi ka sang gira kam sung wala firin tinda ki drio nar tin ya khamal metre ki kula ki october 2013 ni kondisha kong mi wa yini ki fam kula kamat tiyum sam kong mu SKFM

twire tsama go X ka FM ke bambara ga go tsetsekwe na di marets bere go bore shore materama madlanga komisi he police a ke ewa go bismisi kom norvege koma Suleiman Karim a ama komisi ke e ke si da di ta masia na ta kim advokati Adila Hasim na ta sin komisi ke enja kuntwa mo shopin gana ke ke si etan she no Karim si ya he ku wa tengo ama cha de ta am karima ko nna ta tama Hasim nga da sin Karim go khana dango kharati amango tsuye cho khwe han kuro di kisi yo ama she sha kumu tin a cho khona mi sin ima che kha cha tin no nga no komisi ke ke ma stebe dam ama tsare ma khwe kwa go 3 August shi ki ku cha da di khana u an a ka e ta ma komisi he en vye ke ke ana ku cha ro ko nga ti shino ama ina an a ka do de be dam Houtu ane fakbondie sa tau nga te sinakana u troko kuru kwe kwa nyamako te tuitue gudam. Ata ku ise na te ngo sere di shui kai ku a chayar ku nya te kim. Fakbondie a te sinu dri kurie ki kyare kere na akwa a 7.5% de ka kwa ita no jao kwe na 4% de a ng dri kuri kama te jiki ka atem. Sa tau nga te sinu an tau nisa ana shove te troko kuru kwe kwa ngo tau di jawa ekonomie ke hiye kwa kwa ama. Kwa iya ma kwe nga te sinu jawa kwe kwa mo jawa ka atin kwe na khana o mbaro e khu ta ko troko kuru kwe kwa kwa ato woda ti sa isi a nga ta te weno troko a dawa sit Afrika si de ki kia ngo be tam. Te kon kwe na Melville ta hona tu wiki tinga o Johannesburg ki tui tui ya te ngi sha mborunga khan ki an tu sha kia o khatin kim. Ngi kwe na a ka te Johannesburg metro en rand water ta khana kao ta munga kwe na nga te si no ngo ngwe sa isi khana se ku sha a wo nyana kwa hi nu se isi ngwe nge khati ata ka i di mborunga khan ki te hi kim. An kwe na nga te kha si no ta kure kwa in kwe na kia o karakun ta te sha a troko jiki si kwere sha no tsu ek am kwena sha a tung ta te ngo khan jao ka di am tsu i kham bu ngakwe a Josh Neal a karatam go tsu ni sha rumende na khana ok e kum ta ko khan she ka e ku no a sha mburunga e khana kwarana matam borishi u khirwem o kwena u ko he barat an khom karate ko Japan ka tuwa te ki she ko a kha ka shi ya khatam to na kha deisen de ai a she kra kha hambre kha ti no deisen de kasi ngunji kungusha kia atin kwe na Narita Fry ka pare Tokyo kwe gise garo kwa tim. 360mm di bara a tsam e o nga chiba distreke giamji Tokyo ki kere ti no antia daoji na timera daoji se eko sha toma kiana kwa tim. Nke tsamji ka bara tsam e ki tse unisha tuwe a 2013 Oktober ka 309mm sha a go tui kha e ki wana him. Tweri bori shi o kheri o khaya ahe khabana ha tsu bori he ete xka fm ki keke gwe tsama shi fir iri e tsama ho yomo

Mambunga UCC ikwa sa Radio XK FM tamalaya UCC hong inklegong wa salga program hong sa aking kuiki awa industry water in the coast neglect na yegit insya mongke kong kuika ang kiwa SABC ay bilungi sa kaosingi kongke XK FM tay ong legong wa presente hewa sa kwanda mahongo hong sa aking kuika ang tiki galong sotam kwa mongke ka e tagtamke as sa aking kuika ang wa tamke wa Friday kike wala awa sezira nga mga 5 minute kiko ongke XK FM tay egin ngoto tamke kawisis king kama tamke kawisis kiwa SABC ay bilungi sa kaosing SABC ay bilungi sa kung kunga at kung kunga at kwa

tsamet ve ire tlama kot ve en 50 minute zingie khwano 8 minute zik e ka ya khwas ya kodri ire tlamsa no state your mind programete ana pata dri ire no sia ko khirita ti no te tlai kwa tsamskete program ke tlai ku te ti ya darana tlai ka te he nde u kwana te u tlai zike mo te to ji te ko no nde u ta te hi no mo te to ji a ke he ma ko ro ko twa no nde u kwana a mo te to ji te ho ta ji ti re tanti do wa te te u ai jite te wa ko jike mo te tu ate kha ta cham siki te kwana ndi ta te ting kwana siki te nya ko twa sen ho inge ate u kwana ba oro ko a hi nya na kha ta mo te to ji anu de u kwana te u kwana a mo te tu a ba oro ko hi nya na tare ta na u ana kuru na ta kwana sika hi nya na tare re ana ko ma a te vi kwana sika hi nya na tare re ana ko e te kwana sika hi nya na tare ta nu ka khunu te a go nga nu de u kwana muteto ji ti no muteto ya tsuma ntlaba na khwata of we o nya na khwata nu de u hinji ata khwata tsam sike tswa goreta na ji te program ki te tlai kwa tsam ki te tlai ku tswara tlai ku khujin ti do wa te u tsana tsui na ve ta manu ke ke ku i khama khama ra do ner ten sieve o he no ni ge fm ki te khro khata ra do x ka fm de ta darana tlai te ma klase na state your mind program ki nu kan klase na go jita manu inki jao ka guta mute programa ya ko khire ta manu to te tsuru ti state your mind program he te tsai ku tswa ko ke freida ga tsese ke tsam he ve ire tsama ko der tag minute jingye no sin khire ya ko tsam dre ire ntlan no in tsoto seta state your mind program ki darana tsare ra ti raiment kumbo no to a ti tsewa ko gaga te program he nya ko te tsai ku no to tsam jita manu o state your mind program de ta darana tla ka ra tingu ya te hito freida ga tsai ke ntse te kya e kara ga go kwa go tsam he dri ire tla mnun abal ga bana ton de ta ya go tla e go tshwasanya.

mina ngiqhamisa ke mama wamsamusa incanto umsisa ke qala qhamisa bola qhamisa de ke break qhamisa ke fiert ka monita ke timbo ke qoma ncinza de ka qhamisa qhamwe xa ke tike xa qhamwa akha ngo xile qala qhamwe namsa sala ka bisika ba qhamisa ke qala ke oqa aqwa ncinza oka qonta akha ngo ncinza qala namsa de ke msa pasi msa sing u ka usisi ne ke wa ka dzala se wa msa sala ke msa qonxi ka ke wa ncinza tsiqwa e akha ngo ncinza muti tsiqwa e aqiya plati tsiqwa e aqiya a aggressive uti tsiqwa e ya qebona singxo aqwa ncinza ke tshwanwa yang ano da ga tsuma qo ano da ga ya khosa tsuma qo atisa ke tsuma qo angawa ya da ga wiskana ka qheke msa pasi msa sing o msa a qhe ntsa o qwe ke msa a kwa nwa tsi qhomi msa longwisa ka ke tsike he kang a qwa a qwa tsike he a khristan qwa tsi o tsike a go qwa tsi pasa ngi ke ka wiskana ndwa kang a qham ngawa da ga wiskana kang a u ngawa ka wiskana kang a tsala qhama tshwaya e he asa o fa sengke ke tswa a totoka a sa tshwana totoka a go tshwana seng ke ke ang a tshigana ke ka kama ka a wa tshike ke ka jela ka tsha go sege tshi tshi ke a tshi o kwae ya se ka tshi ge seng tsa sa de ke kona kang a nna tshi ta marka e a ti sa tshi tsa sene ka wa tshigana kang ke o ka khongxe tshi ke mo go tisa tisa ke ka tshi gya ka nga long sa tisa ka nga wa kama tsa ke go sege ka e he kang a seng ya ka tsi tsheng ang a seng qala nqo tsi tsheng a kwa sa qhama ya da ka wisika no kang wa qala tsam ka e mtsa tsonhi mtsima mtsa o da ka wisika na ga khama mtsa mtsima mtsa o da ka wisika na ato mtsa da tsi wisika na ga mtsa a qwa hi a khang o qe qwa ya qwa qala tsam ka tsa pa sim tsa sing u ka ke ka tsi wisisi ka hi hi mtsa ang ri da ka ka tsi wisike mtsa tsa thisa a qhe mtsa da ke tsiga he amtsa singqo ka usika no tsiki he kang mtsa a kroka u tsiki ga mtsa kroka tsa tswa a singo ka usika no mtsa tswa nhe ka ke mtsa mania o da tsi usika na ajala amtsa sa da ke ka kom sa ke ka e ka na ka ka na wala usisi o wa ko na singti o wa ko na sa ti qhen o wa ko na ka unwa ti qhen mtsa sa ri qhen ko ya a tsela amtsa ka qhem sa ti ke mtsa pa sim tsa sing nhe ka usisi ka no mtsa pa si mtsa tu tu kham sing o mtsa tu tu gu tsika e ka hang duma kang sa akhaya nom sa pala pala no tsi duma kang sa panga no chika e kang sa angwa tu tsi ano kang sa akhaya ka utsana kang sa akwa akwa ka tsi tsonni mtsamani wa ta makara ke tsita makawa tsi ke mkhwa sin ta tsi amutu a tsinji tsiga no a tsonni ngo tsi denga ngata pa sa tsina no tsi sa ke usina pa sin tsa sin nei ke ke ka e a nwe a thu da thisa ta tsi tsiki asing koya akona akama ofa akona singa ofa akona guka ta makawa tsiki kanga tsalam sa o kawa tsiki akam sa tekim sa pasim sa singri kawisi gando ke kana kamusi si o kana wala usisi tsiwisi kana kanga akwasam sa usisi kana akam ta tsiwisi kana akam sa teki mtsa singri ke ke kawa tsiki he kam kungi ugo tsa kunga ugo ta pasa ngri ke ke amana wa ta kawisi kana ajala khama bana mtsa sa teki ka khama tsiki mtsa tsongri ke ke tuma namchi thandwa yang a anu da khaya khosa duma ang adu da ga nga duma adu da ga atama duma adu da ga a kanwa ta atisaya ta adu ya khosa atisaya ta ya kha atisaya ta ya kongla atisaya ta ya kala ta ki chi ya sing e uchi ya kisa e ta ang ri de ki ne problema ya khona ang uchi ga masa ta ka problema ta ma pasi mon wa ali ka usi ga ma gya ko wa ko e he ma ful ki ka wa fela kha ma ko e ma ful ki ka wa ka jala wan ka gham se dim chapasi mse tsua kuna ga kausi sika e kang wa wa tsike ka ho tsam tsatsa ta qala nne ta sing o ga usena fa qala nne ta ne si tsi sika e he kang a o ta ma ke a tu tuwa sing he ka fa tu tuwa sa tsua ka anu de ke ne problema ya ke kama tsi tsoya e he ma ke sa tsi ho ke kama tsi tsoya e he ma ke singa tsi ta mi mo ne wa ngo jela tsika e wa o ko ga gham se de ke ka e a sa tsi o o ga sing tsika na tsumsi a fo ke si muku saga tintin da ke a tsoti saka ya tsoi nike ke ama kamane ya jala a tsos a tsike da ga ke tsinga fa tsos a tsike da ga khangu ka a tsoi nike ke nika kya problema ya e he nam kha ti tsona kya wa tama an nga ka da a tsiki saka da ga khangu ka mtsi nike wa tsiki kang itani kang ki tsia problema tsi o ka tene wa tsiki kang ki wa tsia te tsa ke khona of ka wa tsiki he ka ngu khwe ti tsona tsa tsa ya tsoa sing ho anga ke ka tswa tsi tsi ja ka nga tswa a respect tsi tswana a tswa sing hi tsi tswana a tswa a go tutu ka go tsi tswana
ti kona a full kama ko ti gano ke ti ya ki sa o kan ko ke ke kama o ti ya sin toka ya tin kama ko ka ga o ti e ka nga nqo kama ko ka tsaya ki khui ta ka tsaya ki di da go si gano kan o ti ke e tso o ti ya ti jela sin tam da sa da ki msa sin hi ti ke kan o msa nqo to o msa sin hi ki ka wisi ji ka e e kala ke ti ya khu ya tso a go li ka ta o jela ti ya khu ya tso a go li ka ta o to a daga he a tso jela ka mjuma kama tsa ke tsika mjuma o to tsa ke tsika a tso ntse ke ke duma a se ke tsika ta go mi tsa tsho ya e ya ke khangwa tsike tsi tsho e nam tsike he a tso ntse ya ya tsho go ita mo yo ka go nyeng go ta ma a tsike a sin ka a si khu ta khangwa no tsi tsho ke tsike he ya ntse ta ya sin a ta tsuna va sa no a tso wa le lao ta ke ne tsi tsho tsho ntse tsi ma a tlo tlo a go ya sin a ta no a le tama ya ya tala awa singa ta tuma o ti tswe dui ta akango nwa ke tuma o ti tswe dui ta atisa ke tsiga ntsa sing ke ke ti tswe nwa ma ngwe ke nwa wana tama a tswa nwe ke ke ti tswe ma ya ma tsige ya o e tsige ya tsai o tsige ya ke panga o tsige ya ngwe ya ngwe khama ma o kulete tama tsige a ga sing tswe go fa a qama go ka ntse kwa bona ta kwa tsinga a tsotu to a to a go nwa tama a e nga ti tswe tikhono a tswa ntse ke ke nna nge se ga wana ke khonwe ta tikhona yang a ga tisa khosa ta khosa o ti tikhona a ga seng de ke ni ti tikhong a sin tsawa ta tso le la ke tike ya ya ya khonqwa o tike ya tennis e khonqwa o tike ya ya ya ya willinga a ga ya o tike ya tinga ga ya ta go na sinka ta ya tso re ka ta man nge se ke a ga wana ti tikhono yang di le ti ga go ya yang di le ti ga khosa mja go sine gini a ga wona tsi tsweta a tisa wa go na tsi tswe da a pla ta ke a singa ke ka tswa tsi ya tsi tsela sana ma ke a sia o a nwe ka singa ke ga u sika ndwa ge si ke a ga wona tsi tswa ya tsi tswe u tsi tswa ke ya makalo ya e ya kwa wa qini ka e ya to tsoka ta ke ya tsi tswa wona tsi tswana tsi tswana a gya a o ya tisa ke ke ne tsi ke ma amani amani nga o tsi ke ma amani ha wa ya jela nga o ya tisa ke mali ka ya ka boma ke muku khama kona ka botumsi ta mari ha tisa ka ke vi bongo ka e he wa ka boma ta ka usi na kang asing te ki ka wa tsi ka tswa pasi wa tanga na bo tsama ko e a dia ta ka usi na asing u dagi ne tsi tsona tswa tutu a tisa wa tswa tutu wa go fa tswa tutu wa khosa ta ma ka wa tsi ke he kang a ke ka tsi tsona he ya kona ko ka o tsi ke kang a ke ka mo tsi tsona he ya kona a ko ta tshisa ndo ang ndeke mse pa sing tsatu sing kankoi ke he mtsa hana o mtsa tutu khi kankoi ke he kang mtsa akhi mtsa akhi o mtsa banga qala a khi tsena o qala sing tsena da duma kona o a tswa ngike ke tsiki a ke khi kang dui ta tsiki a khama a tam tsa sing ngike usana banga ka e he wa ka jala sa tswa kona sing tsi tswana a tswa ngike tswana ke ya tsiki he gya tswa ta a sitsi tswana ta ga wa tsiki a sitsi tswana da duma tsi tswana tsiki a tsa ke ke kankoi ke age tsa ya tsi ga kong ga ke tsike he ka kong kwa tsi ga khang ga ke tsike ga kong kwa ta adui ta wan ni si ka tsa wadui ta wan kha mo tsa tsa de mtsi mo tsi tsoe tsi ga bitla mtsi mo la tsi tsoe ke sim tsi mo la tsi tsoe e kona ke khami ta mar a sing ka wa tsa kona ngwe ke ni ka wa tsike ka nga ke khang kong mo tsi tsona o a ke playa tsi tsona ke o a tsa hui a ke mo go khetse kwa teno go no ya tsoa a tene o a ke go e a ngwatu te tsige a sing tloko fa fu go ka ke ni tsi tsona tso tu khosa ta ma ka wa tsige a ke sing ya tsi tsona ke fistan khama o ya kona ke go ka tsi a ke sing kwa he a ke go go ya ya tsili kona go ka wa tsili kona a khamka ta ka wa tsika no ka ntwa wa tsige ya khama go tso tsige he ka ntsela ta tsa pa sing tsa sing ka u si ga no o toa tsige sing ngai kulite ma mtsa a sing a tsige sing kulo mtsa ga khama tsige sing ta a o a ka he ta tsi u si ga na wa o kwetsi ntsatse o fa kwetsi ngi kamane kwa o tsa kamane kwa kwa ta ga tsona singa ya ngwa lika ngi ke ke duma ka wa tsike ka nga tsa ka ke problema o duma ka wa tsike ka a tetsa a ke khola ka usa na ka ntsa sare ke ka wa ntsa pa simtsa to khri ntsa tsinkwe ke tsala mtsa ko ntsa to khri ntsa tsinkwe ke tsala ke mtsa ka ntsa ke tera ngindo mtsa sa ke qoma ntsa ke wala go ka ka ntsa ke dire tsamtsa ne ke fertha mo dikang ka ntsa ke case a tsamtsa ke a wana love you mtsa ke tera ngindo ke mtsa qoma
kamika ebi fikti kala mtsa kha khamsa ye program ke mtsa tsinga mtsa wala khamsa ke phiri mtsa samtsa phiri ngam ke khuthali e khwela ke ka tsamtsa ke kha in case ya tsamtsa ke ya sa tsamtsa de ke I wanna love you.

0: tsametse sika 4 ire tsamoga xka FMK bori e swere matrati Thompson Norem faifu ka go kwa picket berg ke veskap o ka go ikwe ke ding kwa sasa de stora a kwa go tsa ding kwa polisha na nga ding kwe kwa mboronga ka ding kwa stora se ke tsana ding ta go stora so ka a o so ka ka su go tin kwe na nga ti ke na tswe gao ta khuno ana o ai ho di ana o ka khuwe ding no amboronga kwe ka o ka tswe gama Tayeti, Storan Aima, a cow to sham. At the king, am quicker, Botra Sasaji, Siri on, or shelf on it, do not cray quati. No Storan Aima, where or tea, taco, polishana, a key, kunati. No, no quicker, she could hold to jingle in one or clean dark in a yako hoi team. Then Bungan and Ayogutina, Wiscapus om, and Veldekus and a CM Kakarenki, and a Winanati, Monsi de Veta, Hofu, Tai he, go Gudurona Jawe, a Kakareki, Ngui, at a shell, no impact Africa quena, Dunda 14 so can yammer here as que karate, Hofu am. No nakwana zika antia kuri anyamehe hofu ke taika kuikono se ku khanyo khata avelekes ane jameja gyaute gwengri atam kuyema tena tema kumpungana a Ricky Stone nama ngate a hofu ata nga khata no shell ne impact Africa ta ate ti khabana khana tuko Nguye gyao dorona tano ena tsoko garata teo kata nyam karako. Nama nga te wamanda kwena akwa na yaka se koro kati kwa go ansu kuji siye te jita maha dosan ve akwa na sika shell khabana kha tunda jiki a siye de kya kya re oka kana nguye a dorona gyao ten kwa gwe khabana. Nga kaino 15 ko de tu fal dam ki ngo te kwa khuru khu titi a ane jama an tsawusha goro o mahungu ti vye kisho nyam oziki no aka kom komo ku an thom karang a ti no tsuju o tsu ane ji e kwa ta ti manten marina Dennis Vale ki frista de shi okam tam e selia ka jawo to tu ka sa kwarati kya ite ho ta ti ha thon e ki no shi e ki kiri te te na khaw ko an ko na na te fir ko o tu ji a selia ka a ka ko on ko ji hauten ane ja hana kya o karati a fal dam se jata ko a just take a hruti no a khwana ti tu ji o tu ane ji hana a hru khati sha o ka no stay ko and the tag amo jao ko chaga kai gwim borish o khri o hem koroku komishie zambia won ko hengo yami go tengde he ta ko khana o an ka hai koroku ski ma wina na tireta anase ko khain kara hota khana shwete anja koroku ski jawo pun khena tunda ji ki khena khen amna am ta ti tam zambia khona u kan e shi ka koroku e shi khe tingo president de an ta khono parliament de ki ngu khena ta khono rati ji ki ngu khena ta anas corona team koroku etrama ke jawo khena nga ti khana wo tin kha tu buri ji pherena ti ji aja koroku ka tham ji kunga ji ki tuna a ka ha khuri ka i ta ti tam komishe nga te khana tui khan e sha ji firin tu nak iri na kha gwe ta khona khana a ka gun deu ta i kara khu ji ku ma tre tam ai bori shi pherana ti khona no go manda khan e si ka khana a ka ta te ti a koroku si ki ma wina na ti re ta ta ma haru nu te shi ka twen kara a ngu we ma tam ji ka ana a ka go koroku he engo ma wina na ti re tam ata ya ha firi iri bori he khiri nge tu bori he te ka kha ke ke se hi nge tam fe fe tam nu x ka fm kim
1: kim cha wale tigre ya wale nge firere ke SK FM te wale magia ngambu nge wa SK FM evita nge atang kumika ki ngami ya mingla reverte ni moyo Tinga yi fai fi yin se tiga ge tuku nguya bin pak per ayakuna ke ves kapu tiga ge tuku amakandia kan tiga ge wa kali ay stola yi tiga ge da tuku kiwi please sa gyan ya tiga kula panga kau yi hong kai tiga ge tuku kiwi kali stola ayakuna yi tiga ge de ora tiga kwe ga kan tiga ge tsa u tiga kwa ay ka hong lakau ngayin halimanga si gya kamsa tiga kang histola kau ya tiga ge mungke ting haga ni kuna kwa akang aga chonmi chi gi da twitch a khali mali nga ba ki cell phone hun te chu ge ka un nga ban stola ka o kang he ka kul man nga gi ge bial please san he please a chi gi chu ge nga yang la ka un ki chan cha si aga khunan ko he gi ge ga bunga ayin hal man nga gi un us ka pu a khuna kang he a gi a kam kam ko so over the cus ay ga ni khunan ki kang he sing gi chu ge hana chikang ke hofu click thank you giga kham su u ula ya gani kunan ke kang he tik giga wasel impact africa ay gani kunan ke khoy ang ke tursin 14 ay gani kunan diwi ka kham su u chikang ke khaw ay chon gani kunan ka ang he tik giga un hofu ay gani kunan ka sing get gol kham go kan chan cha si kunan ka un he giga ngo kunisan vlekas ay gani kunan bunga ay okoy hana kaun chik digya wa rokistan kang hiya khoy tamni chik digya ngu ku ya chikang ke sal ke npak africa ay gani khunan komisala ka histeni diwi gya khamsu mugu ge un kang ngaw chikang ki kangon kangoshi kang he chik digya wa ya ngu gani khunan chik digya ko ngol ngu atmina ka un diwi sing kham kham go su utkhano ai je yi ng he khawit tamni si gya tu un ang ngawai ka ngang ki chigang aga ngawshi kang hiti ni gya khamso ka aga tisang aga chon ngang ka hiti ni chigda gya ngwe kundishan watu aya 15 ke fal dam aya gani kuna ka sing aga khamso wa veki yang a chon ngang kang he ngole ngang aga ngawi uwa ka chigda gya toge ngalo khama kwen kang aga krisi ngalim ngang sing aga khamso teke da aga ngau ngawe ke kale ko kang kang hetik de gen ko kale u gani kuna ko antik de gya wan mental marin aya kuna ke tenasval ay gani kuna ke free state de gite ko kawa kama ko kang aga khisin kamsang aga ngau shi se gen hete wa tung ak tek cha kang hes agya sun u wan ana aga gani kuna ke kom aya chong yi un hegya wa ngolin ki giga sun u ulan ka de giga chung agya ngun ya ta ke ya firi ke gani kuna chik de giya wa khautin aya kuna ke faltam ka ang he ye khawit tamnik de giya ung gani kuna agiya kham un a kham un ngawvi koma ki tanga mago giyeng kham sun u ti ka ang aga gani kuna kale ma ngang sing giya ngung ya ta ke ka ang aga krisi kan chik de giya chukwe ka u sing ag de giya da chukwe ng shuya kham ya ang aya kuna ng diwi hong giya o jala uwa gani kuna kwa ng chang hum ay fasin Ferguson komisi kang he atik de gya gani kunang de gya wa Zambia aya kunan he agya kamsu u stem aga gani kunam ko gi kang ya wan moleng aga chongan gani aga ngawshi kang he teni gi na kam chik de gi chuk ung kang he aga ko tak kang gya president de hm ngawa ke parliament ai le de hm ke chik de ke rati ai gani kunakang he hangula asit de gi chuk un kang ngawan vikoma ka onchik de gya ferkisen ai gani khona gya ngun ya ta ki khamsung ke chigan gani khunan ki kwang he khawit tamani stem hun aga gani khona de gya ngo kun sa uan yi nge gya o komisi a gani khona gya o kuya gani khona gwan ta ki wala ya firin to na chon yi atin diu da gya khamsung u chigan aga gani khunan manda ka kam ka ka khisi chig de gya chung ngun ya o ka gani khona kwa un kang he chig de gya ngo kun sa uwa stem aga gani kunan wam chang hum yi ng hiya firiri ay fasili gam cha wala diwi chik de gya wa fai firi kham cha diwi de gya sam chang hum ki SKFM

ekskaemwana artensive xinxake nehara ke mhlaza mtshaki itara ncindoke ke camtsha ke wola camtsha ke firi camtsha ke 16 minute ke thimbo ey mhlaza mtsha ngumunita ngeyake wafiririwe ke yaqonthalete ke khweda ngwixala camtshamay qumuncinci ke frida kancinci ma ixhamtsha ke xala wati 14 de orhesistorisensizintomake frida kancincinci namtsase ngemtsha camtsha aqawa amtsha axhamtsha ngemtsha xa umtsha naveke iqatshwa anxuke axhamtsha ke cumara amtsha singemtsha camhandwa amtsha thigce acamse ngemtsha xamcamse ngemtsha axhamtsha amtsha sarake naveke wacama emtsha asa omtsha palapala ca mtsha camngisi ngeyaxhamtsha ngemtsha veke tswanqa dakhabusianokamfashi mtsha thosi qala xhamko ke nentsi ke mtsha o mtsha nceke ke mtsha veke tswanqa mtsha koma xhamakhwe damtsha ngiyacama etane aqhwace yaxhamtsha ke ke mtsha asa acamando mtsha asa xawola ranqi mtshimaka mtsha athi ca mtshimaka mtsha palapala ca mtsha camsi yaxhawa tsetsamsinga e ya mtsagya auto a tsigisinga na audzela tsigisinga ram kala mtsa singde ke kausia no ko e mtsa kwa ya sekala tsi mtsa singde ke mtsa sekala tsi kala da duma mtsa wa singa itsinga no ta ke ko e mtsa ke ngoto ka ko e mtsa ke tsinga ka mtsa pa simtsa to to ko kanwa ka to to ko khamsinga da mtsa ngi sintsiga da tsui wa le ka mtsa ke sintsiga da tsui khamsinga ra kausia na ngi ke mtsa pa simtsa mtsa ko sintsiga na mtsa ko sintsa na ka mtsa ko singa mtsa ko ngaita ke ni kana tsamusi o kana wala usisi tsike e ya kanga o tsike e ke a kwa mga o tsike a khango ka tsewa a pa sia to to sing ngai ke ke tsike mo ngho to o tsike ma tong khango o tsike ma to khang o tsike ma tong panga da ka ngau sia wa mtsa to to sing ka usila nang ngai tsike e kang mtsa a de kwa ngai tsike kang mtsa ka ngai tsike kang mtsa ba ni kora kala ke mtsa sa de tsi tsike mtsa ka ngai kwa le kang tsike driri a ti tsike tsimbo mtsa ke sa ka usena ke mtsa ka ngai ngau ya wa mtsa tsoa kona sing tsi tsondwa mtsa tsoa kona sa tsi tsondwa e a ka mtsa ke tsika no ya qhinqa u khama khwe mtsara mtsasa ke tsika nga nqa ne qwa tsike mtsasa ke ne qhimusi tsika wa zokuqo u ka wa zokuthi o ka wa tsike e ka nqa na qwa tsike a u ta duita tsika u ta duita tsika mtsasa ta ke o mtsa to to khama singe tsike e a wana ka mo vi ko ma tsim tsasa ndake a wana ka ta huzala ka ta juma ke ka gola e juma atena kwa mara juma tene dite tena wana chi me ka atena adui ya khabari ki ka usha no wa ka sa singo ki ka tsike mtsasa singo tsike mtsasa wana mtsapa simtsa jwe tsimbo na mtsi wana tsika mtsa jwe ri garandwa ya him tsa to twa sin kala tsa jwe tsimbo na mtsi wana ke ni ka ngusi ema ke wana ka ngasi ema ke wana ta tsike ka mo kwa ka e o tsike mo jala kwa ka e ta pasi mata ngujiwa o to tsika pasi mo ngujiwa o matsami tsike tsika mutsopasi manwa kali ka usika mutsopasi matsama ka usika mutsopasi makona tanga usika mutsopasi makona qa ka usika ka ngonde ke tsikan dua kang adam sa tsikan ka kang kalam sa dikam sa kona singka hitwa ujala kam sa kona singka hitwa to tsikan na tsapasi mtsa ngai ke ke kana tsamusi o wala usisi mtsi ma ajala khamam sa mtsi ma apasi khamam sa tam sa panga ka usisi ka e hitala kam sa ngotu hika khamam sa mtsa panga ka usisi ki kalam sa ngoti hika to mtsa nam sa ngi khamsinga wisisikana nka ka ka tsomtsa tsara ngudziwa khamsikana nka ka tsomtsa omtsa tu tsigisinga ya tsalamtsa omtsa tu tsigisinga ya pasemtsa tsa khamsigisinga ka ya amtsa khosa ko ya ngi ke ke tsigemtsa u dzela tsoka ka emtsa sinkona sinka hi ka wore ka wisikana emtsa kona sinka hi ka panga ka idzela tsa mani wa ta sinhi tsigisinga ka e ka pasemtsa tora omtsa kitara ngindo omtsa sa ke qala tsomtsa a ke a tsigemtsa wa mandate ka tsam tsake just umjolo wa mtsake tera nga nam tsake qala tsam nam tsase nga ke mtsa qhumani ya mtsa program tsa tsake wala kam tsake fefiri mtsa sam tsa buri ko mmi atang e ke fefi atiwa ke seziri kam tsa sing hi tiu shi gan go mtsa sang hi tiu shi gan go sing kam sing ka wisa nga ka tsa tsa tsike he qala a singa u qala asa ta ma ang hi ke ke aman ya wa mtsinke ke kama ne wa ta jala kama kama ne wa ta pa si kama tiu shi gan nga da ke mtsa u jala ka wisisi ke kala ka apa sem tsam tsu jala ka wisisi ke kala ka apa ngam tsa da pasim tsa singa ke nim tsa o ka wisikan do ngai ka mana kwa kwa tsam ka mana jala e ka mana toi ka mana tsumai ta tsisi ke angoto angoto ngoka ke qhanqa angoto ngoka ke ngi ra angoto ngoka ke maneria e ya ngwa ya jala sing akwa ngwa o kwa tsa ngwa a ka ngotsi da pasi a sing ka ma tsika ka jala sing sing ka ngotsi e ka ng to a tsi ka ng jala tsisikan o kang a wa ka he kang ka kapasi khama kro ng ka ka jala khama kro da ka kona khika he kona khango kam se singi ka wati ati jala sing se singi ka wati ka nga a jala ta juma a wana tsige a ngoto juma a to tsige a ngoto juma a khango tsige a ngoto wan a tsam do a kona ng ta wala kona ng ta khika usikan do ta makare khika a khika usikan do ta au jala
amtasi kimsa titi magi auta kwa amtasi amsa kitara ngendo aki mandit kaka amsa ki just mjolo amsa fitemuna kala amtasi kumungu kimsa wala kagum kamga kamsa tiki firi kamsa ki enanto na hamanita ki kumungu kimsa kango kri ati wagi kwa kimsa tiki kwa amsa pro amsa singi kala kumtume kimsa kisa amsa education program yawa state you mind ki Raymond kumungu kwa tiki kamsa ki kawisya mwata bilong sa kagadani kawisya noang ngendigi tutu singkama utede singkala kaki koi ma cukup kau koi mungkin kamu cukup kau masing hari kecik hijrah sekitar ini apa sah mas kau mungkin tur kim sah awas ah orang cemburu kalau cemburu

6 ka-FM 107 nxinxeke nerheke emsesamsakuthi ngitara ncindo ke camsake if some wasasound awamsakitara ncinda msesake xala cimhlengo lagqomxhamukele xhamsateke afiri camsa ake arantunarhamoniteke thimbo emsesinge msetsha wagqominca wamsa program qatsha onke wisike aqwanqhakumsake tike xala kangpasi msetoto simxhamuke watsike kamsatoto singeke ke akuna akhangunxothi ichonca kona xhanti ichonca angceke ke mana ya e axhamncothi nomana ya e axhanncothi kanakacowa ngewa asingeke kwatseka jala sokeco nge eka asingeke kawakaphasita ke akona kwincothi ichonci kangceke ke acowa singcethi chona facwa respekila acowa atotuka akuthi chona ndapasi angxeke wisikanwa ke amane wa da ujala xhamatsi kana amane wa da tsike akhamaxhama amane wa da tsike atoxhamara tsiwisikana ncinta ke msapasi msatoto sing o kama ka wisi kana o sing o jala ka wisi sik e hi kala ka hang msa o tuwa msa o jala ka wisi kala ka e hi ka msa akang o tsara chi wisi kana kwa ta a kha msa di msa pasi msa makara ka wisi sik e hi ka hang tuwa msa msa makara ka wisi sik e hi ka msa kama msa makara ka wisi sik e msa o jala hi ka ki msa mani chok kaya ka wisi ki msa mani chok kama ka wisi sik msa mani chok kang wa chi wisi ki daga jala kama na msa sa kama wai kala msa kama hi ki kama awa ka wisi na msa sing hai da msa sing ki kwa e he ka wa tlhong ke ka tsela tlhamo ke o tlhong ke ka tsela tlhamo ke ya ka hamse dem support sim tse seng he tsi tlhong o tsa seng le tsi tlhaka seng he da wa ka wisa no a nka ke a respect tsi tlhono wa ke tsi tlhono a respect ya de ke e ya ka hinga ke a tswa a seng he tsi tlhono wa ka nka ke tsi tlhono tsi ke he kang a seng tsa o tsi ya go qwa kang ya go qwa o tsi ya kha mo nwa ka wisa ka no ya tsandwi ta a hana a ta pa si a seng he wa pa sa sa nka ke tsi makang khama tima kang jala ta kawisi kana kang wa asa kang kui kai kala kai asa tiu kala kai akang wuti kang awasi ngai kate ki mapasi mako jala tia mapasi mako kama tana mama tua tutu ki singa mama tua tutu ki gugu tia ta akan nga kaka kui kau tige he kala kang asing hea ko e o ko e agi kam asing ti ka e of agi sa ta kala kai asing ka awak amate ki ni tika ang ti jala sing wakang ki magi sa uti jala ang sigi kong ngam ki sa uti jala sigi kong ngam ki sa uti jala sigi kangun ngam ki tiyan na kiya ki tala ku ita ki kong ku yata ki magtopa si o mago ikanja magtopa si mago guja magtopa si mago nangang siya no na mama kiya kiya ku ikawa chika ki ka o magi kong kuwa chika ki ka da mtima ki o mtima ki kanja na kaku ki tamo mtima ki o da ukwe ka kuna ki tampo da pasi mangri mama niya wa chiki ita ka kamawe mama niya kanga chiki ita ka jala ka ea kua singa hiti kwa ngafa kua agtoto ka agua

tsametse sika tutu ya seisi ire tla mo fa x ka fm ke no kwedam bori he swere ma trati tomse norem faifu ka go kwa piket berg ki veskaps o ka goi go ntwa ke a ngwe sasa de stora a kwa woti polisha anna te ngmboronga kwa kwa stora o ki kana ti ta go ntun khwene stora o ka kwa si o rutina as manda ti ina tlwe go a fluro ki ta go ana o tsany go di a thuo go teng ham amboronga kwa kwa o ka tui khama shoma na stora ai ma a ta go go sha nyetim ata kwena a ken amatin kwe kwa botra sasa ji siri anu shafu ni tadwene ku kia ati nustora aima we oruku polisha na abel na tina akwa a polisha asin kaye iti heutu dingru yin kwa we kwenga jikim nga waka kwenye kun ek am kwena wiska pushu am siyem kya kyare doropasi sent Port St. John's King Anegutina nga te hana kia in kao kwa mati ngungusi de motetu hofu a Tomana tink e Shell no Impact Africa ta Asa okome hana kuri e te velde kesi ki e ngui a te dorona jawe tam Nenbuga nga wukuna nga hati Aki aja hana kaya yamahin a Kungu uli anu hasi a te dorona jawe ta kuri 2014 shosu kaham Nungusi de motetu hofu a Singwere khwati apel hofu si Kai asuna oikosi tomana hik ehe e Nung euk ere kuna nga te Khana tu Afrika wunji daranu mu tati no khana a Aja chiri chiri na khwaku an ewe ka kwenye ku te kuna O kwenye he chakawe te a droma e ti yo A khana te kun gaji wa ana te khom a buruburu nangu ye jau no khasi te am Tui ham ako kumang o tahono tui ha kwe a spatra ka gui ko ui ta ngu a gutu buku karang nomi he a chaswe thiki derban siu ka dao tiyo e chiri kwe a tui ham ako ma we orgu amo ta hano ma spatra suka ui ta ai he ohi o kara dao ta no kuye ma te kwe a e chiri jao kena o ka nga te iye te kai hambe musupi a mu ta a nga ma te hana andewta hinsa na kwa ngu ma dao ta re tam Borishu o khari wem Kuroku ketra ma kumisi he Zambia wuns o ka nga te Kuroku su nge he Takhono ma wina na tarita nga he Kai khana khuka te A wunsi ki ki henga nga Kwa nasa ka bore ya perena ti A kuroku de jau a kung ka kun kwena Aza ti anga jiki Kamiti ti tam Jambia kuna ukan isi kasi kheti khana korota ti presidente a tahono parlamente ki ngu kuna no a kwen ngu kwen te kwen gaji ki ngu manda kuna tam kuroku a ketrama kuna nga ti khana kun gaji uka tamo kumo ti kha a kuroku a khe ka kutamji a kuna kuli oru ti kha tam nga anka ti kui khan inje khun khana anka gwendewta I kara ngo a koroku e haan retam no kek ite ta he aja manda khan ish o ka ngo khana a ka koroku ziki ma wina na ti reta ng tse shika iye tik ehe a tle he hinsa na gube kwanam ate ya ha seis iri bori he khiri ngwe tu bori e te khabana ha kikri gwe uus ka kwa mana tsamme ak iri tlam no ex ka FM kim

Man ambunga wisisi ikwa sa radio XKA FM tamalaya iwisisi hong inklebo nga salga program hong sa akin kuiki awa industry water in the coast neglect na yegit insa mungi kong kuika ang kiwa SABC ay bilungi sa kaosingi kongi XKA FM tay on klebo nga presente hewa sa kwanda mahongo hong sa akin kuika ang tikigalong so kamkwa mungi kang e takzamke asa akin kuika ang wakamke wa freda kike wala awa sezira nga mga 5 manita kikongi XKA FM tay eke ngoto kamke kawisisi kengu kama kamke kawisisi kewa SABC ay bilungisa kaosin. SABC ay bilungisa kungkanga at kungkanga at kwa. Man ambunga wisisi ikwa sa radio XKA FM tamalaya iwisisi hong inklebo nga salga program hong sa akin kuiki awa industry water in the coast neglect na yegit insa mungi kong kuika ang kiwa SABC ay bilungi sa kaosingi kongi XKA FM tay on klebo nga presente hewa sa kwanda mahongo hong sa akin kuika ang tikigalong so kamkwa mungi kang e takzamke asa akin kuika ang wakamke wa freda kike wala awa sezira nga mga 5 manita kikongi XKA FM tay eke ngoto kamke kawisisi kengu kama kamke kawisisi kewa SABC ay bilungisa kaosin. SABC ay bilungisa kungkanga at kwa.

0: at the platform ten key. Ahe ti de ha kwom ati wozimi atakwa na tahi yako kwana na kwa heutu si ui kisi nguatari. Eno tingwi kyate manire sika ye nguata ve. Ye nguata tse manire sika ahe utu si uiki. Nuti kyate intakati kana kwa nguthom sena kota. Nguthom sena kahuwa tseka gove gwaiko sowe. Ti avusi asi arusi ata kwana tako ti ngu ahe utu si uiki. Kunu ye ngakura tarenge ya tata ngu ahe utu si uiki. No arenge isi ngakura ta osi ki ti kum sena sa kyate nyitaka. No ye renge ka veta ka ngu ata ahe utu oki ti kum sena te. Makati sikheri yago okuri ohe. Ahe utu tue tuona kwa ata i ama ata nita trema kota kwa jani utuwe i ti ave o kama ita ireta amma. O kama kunu daru kwa hi. Ama ata kate. Tita kom sena kwa ta ngui. Ngandi kom sena ta kwa naika. Nungandi kom sena ta ve nga makwe sowe. Enu kom sena ta kwa na tse mdiaka. Nitita kom sena ta niti kuwa te osika. Nu. Tuhe tiha. Zin tuwa kwa enya makwe tingu. Tuwa kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ku kweka ranga ikati ta kuntimu ho ho nqe qamti mayini khasim aqhayisi limxabo atati ntinqe mthanga mgaga tiqwasa ngandi iyakwa ayisa mika ra kompeta kompeta mite he te damsekani hihini kuti amkomseta hitwo tetsiem khoka hihini ku platform 10 kinyama ku gcetswa sowe gcekwe sowe tsiem khoka se hihini ku a nyam oki uya khutwe gqakara uya simiya kwa Albert Matim nje team elder do macwe wa khwata tiyo sura mati ya pase beno Albert akun Albert ki khama triki ya goha ambelen bottom a khakhorego aki Katsem eya kentsik uyesi tsem siya khono khaqangwa mqamtim am om akai edim am qain siqabo a tsem hinzi ka hitu sesere ku hitu sesere kuti ngxabe kuwanaka hitu se hini kuti dze khodi kuwanaka hi se qwako angandi si hinyata go he tangandi si gareda wa se qwa tsem kho anje a he hinyata a tsem kho e qwa anje tingxabe go hinyata ya Nwenza te ya kwa nkoronza tenu kwa kwa nuhaiza kenu nza kuta tenu. Sere titi ya kwa soe. Kuti oti ata kakoma ya kuu. So sure kahe kuu. Muka ti tingweta si tenu ngani sinyete kwa kumunu ya nukunu. Ako zeti wawa kota aheze kwa kwa nainu. Platform tena tse mka tse usa kwa te hii ni kukui he. Na wese na di iya di kwa Nike kabo Adidas kabo. Team oda Adidas kabo tamati kunya tatima. Ita hinya kota anata a Adidas enu yisi mkuma ame. Enu yisi mkuma kuki za wako. Nu am akranu hiye kumwa kon team kuma kunu okwa hi. Team kuma kunu sevi za wako wewe plasi ya kumwa. Nu ti plasi kwela. Nu ame mkwamata hihi ni kuti. Kwana ii ya dia tatata kumwa. Tata taku eya di e hitwo akwa platform 10 ki gatswa so na ko gwekwe so we so a hin esengwa te bore se di tseka ave seta masedzi ego mara platform 10 so usa o wate se twadzi kuriate sure ai kwe sure a kwa kwata ya te ya akie mate te ya oka urukwa ri tia a te ya ka unwa khandia di tia a te ya ka rasta di tia a rasta asure di o wakiti Urukwe asure di o wakiti, Nike a Adidas asure di o wakiti nwa mako sowe. Ahe so kiti nkwa ati bori he.
1: Ya, kuzi kuya gutama awa kuni saati mi osati uhe. Hasa huwe hamu huwe hao, wotave hao wesenzi hamu huwe wote tamzi. Ki aso kuma amte unsa ni tamzi ka soti ya tse tse te kwa kwa sowe. So di kunya ke he tamso huwa masina kwa ita ete kwa so ngeete sakako. Hasa hao wota huwe evardiere. Akunwe hawo ta vardiere ha kuna ke hetsa mu ka ti ha kuna kunwe ha ki khate nu nganti dzi wo ko kwa ndeu kona ke hetsa mti ki khanya ko of the days and the tui nganti wo ko teko ndeu kona ti ke hetsa mu wo nyako nga kona e ata iya kuna ti uwe huyo ti ngi kwana ska ka eh ngabe kwana so ko maha nga kona ska ti do te so an ko ni sat wen ga ka so ti platform 10 ki kom na ko twa ka sen het an ko ni sakiri ka sen ziki ti ya hwa tsa motsa dia tsa A sota kwa hiti ya atasi ya kutu ae kutu.

0: kukeya okatase na yoha hetsapi he. Nga kona sikanya ko sure akia huti anza sinutsa horozin adze te tsa nga udikavo aya te tsa anza sinunga unwa teve tuntwa unwa tekwaha. Te sure ziki hinyo anku zitsa akia huka ti ofo anku zi hinyo. Sari dawa atsa kung tati veki tsa kwa huko guiti nkwebe dawa. Mara kehe tsamte atsate kuzi soko matekwaha. Kwana mka ti yazite koma take haha, kwa zi eya hazite teke kukom tati kwa nge kwiri o kwi hete koma te kwa nanu ya ta ya isibindi kiza wako mte kwiri kwezi kate kwa kwa kwa ziki.
1: Mangatu befu huwaka togeti ya mapashi mangati deme wa kushi kanga o takati deme ke kwa shwe ton shkola ta dewewe mege platform dena ta yi kai kwa kwa shkola ti kai kwa yi kwa ngae tsa ti kai gai ka coach uga kwa tu chinyu ke he ya o ta koshi akwe kanka o ta dewe dime icha nwe kata ka nwe gbe nwa chin kali nga wake asime ma gbe ya shkola ta nwa chin ta ka kuwa chi jala nga wake chin minwe kata ki kukongwa mita ma kwin kukongwa minwe kawa dewe nga me ma kata gbe ya shkola ta waplasi ta kawin nga wake minwa ma chi diro ke mi gen u Tara tuwa chi jala dampashi, hawe aki kulachi, hechi malili maka adiki taa, he aki kachi ki ku, kan la pashi aki uwa shkula. Achi demaka maka la adiki taa, diga maa bagi taa, kan hang aki uwa tauli no shi puma tam chichi ka ujela uwa shkula. Tama hang plata, kakwe kwa kan ota diwe di mega shi tuan shkula, kakwe kan ota chi nga mega shi tuan shkula. Taka nga shkula mahanta platform dini, chi di me kwa yishe kwa. Taka tuwa chi jala kadawa wa ma, kachi kaka kadawa ma, kadiu nwa lukashi katu ngae. Chi di me, kodi diu ga lukashi, taka tuwa chi jala ka shkola ngae muka mtuwa shkola ka lukashi tam diu ga mpashi hei. Chika temaka jala taka temaka tkao, kawa kaka ki kwasa a. Apasa nwa shkola anu isa toti kwe, awa wanaka ma ama uke gbea neha, neha anse, kodi tuwa chi pangi, ame gbea aha aha anse ki tuwa chi pangi. Tuwa ka akaka nwa kwa saa, ata kwa tu sa akaka ka gbiya shkola ka kanwa ka tkao ka akamka nwa omi shoko mwa. Ta ka hosi maha ta mi tali hana ki nga ta kama kalamata nwe tu mwa, baifu hu, mi ngusi la mi shoko mwa.

ekska em kawa olengo em tani kuchu aungo program ang gusto ko si ka ke radho ta gusto de kawa nehe kawa 11 minute ta kawa na ve ke chuang ke olang ajicha ta kana gusto si ako si de ke khasunit ke na ve ke chuang kawa chingau tulog ke pangawa ang gusto kajici kang gusto de ke kawa e kamnui ka kaya sumanu chuang e akewa clinic ka kaya sumanu chuang akewa hospitali Alimnya muka sih dekik kacicikan nabi ke muka sih dekik klinik iwan am ta kai ke kacicikan iku aci asusu muku kana urus sih aku sih dekik aman yang hong apal apal ngai ka mana kau muka ngai dek mungkin kacicikan angke wasip dari ikan nui siwen ngai kama kini nu o muka angka cing bangga ba atu tua kama ke jelas siang ngai dek kau muka o atenin duit aku jela ka uah hasine itenin duit aku jela o dewe gya cing dan muka sih dekik asing kata tem jela o atu tua kama ke jealousy mungkin hari dage khasunit kan usi kawa cing ngau tu lagi pengen ba cukup na atenin na tuh isa kusing ke akhirnya iya gak cing kaling nui mungkin na sih dage iya tuma a atenin ngau kamu tak asing mungkin sih dage kan usi acu mung o akhirnya iya gak cing a tuh isa kau kuing ngau a kuing ke kajiji kang kaling nui ya kumsiang ngau kai aman ko kulu den nga singa ma se dagi angung wa asing aman ko singa asing aman ko te wa ke ko ko se singa na ko ka mo clinic ki ka mo hospitali o angung kam ta au ku nga ya ma se dagi kanu se ku nga ka ten wa chike a ko sa a ko ku nga ta asing aman ko ko sa angung te tu ma ko ya ko se si mo ko se dagi tik ka ka ku ka ka mo ko ya aman ko kulu den nga singa pa nga ba angwa gamda sing amani ko ku na bai angwa gamda sing amani ko ko sa ya mugo se de ka wa he ka chi chi ka chi ka ta ka ngu ya ne ya tu o sip tele pa nga ba angwa gam ka wa ya o sip tele nga u pa nga ba si tene na tu isa ku ti sa ke njuma ka ngom njuma sa o a clinic njuma sa o sip tele ka wa chi ke pa nga ba ka nu si mu si de ka ku mu pa mu ko se u nga na ko a ha se ne ka nu si se yi ku mu pa mu ko se u da ma si de ka wa na ve ke chuang da wo la ngan si chang pa nga ba tene na tu isa ku sing mugo se de ka wa ka yi ka chi chi ka nga in ka ni mu a chao ku i ka ma ku i o a ni ku i ka ma ku i o a sa ta ba ni mu a nga chi ke u ko da pa nga ba ka ni mu i a se de ki ni nu tu mu ki a chu ku ni u ni mu ka ka ching pa nga ba a ngu ngu da u zi lan ching nga a tu tu ki ka ma ke jela si ang hai dage e kham na kai su su mu ku ka chi chi ka sa ta ba a ti pang ba ka ng a u zi la te tian na ma khala akala tu am la si u te tian na ma akala tu ka o chi ko mo ge ngun ma wa clinic ma se de ngu ngu ka nu si a ras pi tera a sing a man hu ta te la ka a sing ka nu si si a ngu ngu zi la wo chi ke mdan chung ngu wa la ngu wa hung ku sa ka u si ka ngu ka ka ke ra du ke ka we tu a kai si pang ba a ku e kai tu a ra du ke numuru ya wa ne ten se va pen ne kha fm ngan tu tu ko ngu wa la ngu wa hung ku sa ka u si ka ngu ka ke ra du ku si de ke mdan chung ngu wa la ke mo ngu ma su ten du ta ngu wa la ngu

exco if em kawa olengo em tenukuchu awunga program ko sakuji chi ka ke radhu ke kabe tu ka khai si pangwa akwe se te ge kawa olengo em tenchu awunga program ngo esa kawisi ga ngo ka ka ke radhu we se de kwang khang ngo su pa ke se jin dar ta khmani te mo ngo ngo olengo e tenku ngo a chi ta ba ngo esa kawisi ga ngo ka ka ya da kabe tu ka khai si pangwa ko si Tegi wulang aji chan tenu kwen mwaa tamagwe wulang aji chan pwen mwaa mtenchu aungwa prukham noa ngwe sa nchimang ka ki radhu ki agusi tegi kawa wulang noa mtenchu ngwa kusa tegi mwasi tegi kawa nabi ki chuan ngwa pwen mwaa agusi tegi akhasene ki chukuna kwen ngayde kanusi yi kwen mwaa tamagwe sew waa chiki mtenchu ngwa wulang aji chan ngwe sa kawisi ka kong ka ki radhu wusi tegi kawa tuwa kaisi ngayde mtenchu ngwa wulang noa ngwe sa nchimang ka ki maungwa maso tentu ita ngwa wulang

0: ekska if kawa ulang ngawe mtan kuchu aung programa gusa gusi si ka ke radho ta gusi dage kwang 3 and 20 minute kan gusu pa a mo ka ngawe ling ngwe ten ngwa chita ba kwe ka wa crime ke safety kan ulu ji se gusi dage safety ka wajing ngawe tulay pang ngawe gusi wajig mtan chung ngawe ulang ji cha tamo si dage 20 minute kan gusu pa mo ka ngawe ola konde ka wa kreme ke safety atu ke dang konde ka wa community ke trang aula wa chi ka hem ten gu chu aung wa pro kham nga ang ko sa ko ji se ka ba tu ka isi ten gu chu aung wa wa lang ji chang gu sa den chi ma ka ke rest ta ke wa lang nga ko nga ta ma si de ge ten chong nga wa lang nga ku sa ka wi si ge kong ka ke ra du wi si de nga ne mai kum sen nga pro kham ta ten chong nga wa lang gu sa ka wi si ge kong ta ya ta ma si de ge ka nu se khasunit ka wachi ge pang ba ten na sing man ko chi chi ka nga ka nu si ge na ve ki chuang pang ma ko ni te ge kai ka wachi ge khani ngam ba chi de ka kwa chi ga chi a su su mo ko te pang ma man ho wa wa chi ge ten chong nga wa lang ji chang gu sa ko ji se ka ke ra du kwe ale kwa pro kham mun tu ku nga ba wa lang nga ngoi sa ko ji ka ke ra du ke mong nga ma so ten du tong nga ba wa lang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Nata e go matsemtla khoma. Nata tsa mua ago eh tsemtla kweta. Na tsa mua ago gasi am umtweni mka. Gasi om am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mkare abamje emka tsa mua ago re eh tsemtla kweta. Le go gestesi ka kweti e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim ka ko tsemki. Go se namwako platform teniki ba ko tsema x sky fmk kunji damasiji ba ko ji tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam dot ata ko kunwako x sky fm kwena ngongorwe.

exka if kawa olengoi mtene kuchu aungo program ko sa uje se ka ke radu ke kawa tu ka isi pangmo ko sile ola ngi chan tene ko ma thamo ko ta kawa olengoi mtene chong ngong ko sa ka uji ga ko ka ke program ta ko ngai de kanu se kawa tu ka isi pangmo mtene kuchu aungo ola ngi ko sa ji ma ka ke a olengoi ko nga we ngai de ola ngi chan ke ka u ka ne uru se sa ko sile ke crime ke safety pangmo ko sile chukuna kan usi ko chimo thule pangmo ko sinda ke a tung kan ngui a debe ge chukuna pangmo kan usi se I ko safety o tu mtu tu ko se wo chi gam ten chong ngol ngol ngol sa usi se ka ke ka ba tu ka isi pangmo ko e kai kwa ra du ge numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ko wa masida ge fraid da kai ka to masida ko wa na vi ke chuang ne pangmo ba kan usi se a ko si da ke a tung debe ke chukuna pangmo ba kan usi chukuna I ko safety wo chi gam ten chong ngol ngol ang ko sa usi se ko si da ge kwang khan ko su pa ge wa cha ke mo ngo maso ten du tong ngo wo lang

XFM kawa wala ngwe mtene kuchu au ngwa programa kusa kuchu si ka ke radu ke kawa ya tu ka kai si panga wakwe kai kuwa radu ke nimuru ya honetin seva pen neha FM kwa mtutu kwe au ngwa wala ngwa nkwe sa kuchu si ka ke radu ta kuchu si kwa nga ngu supa ke kawa ya tu ka kai si panga wakwe kai kuwa radu ke nimuru ya honetin seva pen neha FM kan tutu kwe au nga wala ngawa ngwe sa kwezi se ka ke program ngwa kwa nga tama sida ke kawa wala ngawa mtancho ngwa kwe alikwa program ngwa mtutu kwe ngwa wala nga chicha ngwe sa de nchima ka ke reis taka ke wala ngawa kwa nga ke kawa tuwa ka isi pangu wasi te mtutu kwe a ngwa ka wala kwa nga teke ka uwa kanwuse wasi teke kreme ke safety kawa chinga utule pangu wasi ke chukuna uwa chike mtancho ngwa wala ngwa ngwe sa kwezi sige maunga maso tentu ta unga wala ngwa

exco if kowa wala ngo mtene kuchu au ngo program ko sa uji si ka ke radhu agisa gi maso ko nga ke so good so nice wa ji maso

mo si da ge wala ngin ho ji ta ba kwa de ka wa de ngin ke kinenu ko la jo e ke ka go u zela pa ngo go si da ge ka wa ching ngo tu la ge a go si da ge ka go u zela ka no si mo si da ge ka kwa a ha na ka mo go e problem ngo de pa ngo ba a man ngo cha wa man ngo wa ka go u zela go ka ne ju ngo le wa ji e mten chong ngo wa la ngi chang go sa de ji ma ka ke res ta ga ke wala ngo ko na a le kwa pro ham tu tu ko ngo wa wala ko de ge der ta ma ni te ka ngo si pa a montan wa wala ngo ko ji ta ba ke ka wa de ngo ke kini nu ko la jo ai ke ka go u zela pa ngo go si de ka chi ngo tu la ge ka ne ka u chon ka go zela ngo si de ge a ma ni ngo sa ka go ku la na ma si de ge ka wa na vi ke ke wala ngo ji cha ta ka nu ji se ko ma sim de be ka ni go na go ngai te ka nu se ka ne ta pa ngo ba tu ngo ko safety wa tu ka nu se chu na tu du ge wo chi ge mta chong ngo wala ngo ji cha ngo sa de ji ma ta ke restaurant ngo la ko ngai ta ku en ali ko ba kham ngo ntu tu kwe ngwa ka ya wala ngaji chango sha nchi ban ka da ma si da ge me ku msem ngwa ne kha ate ji ge kwe mta chu ngwa ge kwang khang ngo su pa ge ne khan tu nda khamani te ngwa e ka ngwa da ngwa ngwa sa ko ji chi ga ko ka ke ra du ke mong ngwa ma su ten du da ngwa wala ngwa

X-ka FM kawa wala nga way pangom tanu kuchu au nga programa ko sa kuchu si ka ke radu ke kawaya tu ka kai si pangom ko e kai kwa radu ki numuru ya wani ten siyeva pen neha FM manu mtutu ko e au nga wala nga ngwe sa kuchu si ka ke a wala nga jitja kwa nga da masi tege kwa nga ngu si pa ke tuwen tuwen da kamenite mu ga ngo le nyu tene ngo chi ta ko sa ku ji se ka ke radu ta ku chi te ko be tu ka isim tene ku chu a ngo ngo la ngi chang ku sa de chi man ka ta ma si te ge kwang 20 na khmani te tene chong ngo ta sa gi kan ku si se ka be tu ka isim pa ngo ba ku e sing te ge wo la tene ku ma ta mo wo la ngi chang ke mu tu ku e a ngo ka pro kham ngo ngo ku e sa ka u si gan ha kong ka ke wo la ngi chang ke ku si te ge ko fre da kha ka ta ma si te ko na vi ge chuang ta ku si te ge chi ma na vi ge wo la ngi chang kong nga ali kwa pro kham ngo hum tu tu ku e ngo ta ya wo la ngi chang ku sa ku si se ka ta ma si te ge ka u ka nu si cha ku si te ge crime ge safety ke ngana ko ga chi ka na vi ge chuang pang ngo ku si te ga man ho cha wo chi ge mi te chuang ngo ba wo la ngi ke ma si te ge kong khan ngo si ba yin na tu nda kha mani te mo ta ngo ba ko ya kong nga te ge dang ka na wo lu si se ke ma ngo ma so ten du te ngo ba wo la ngi

0: Nata e go matsem tla koma. Nata tsa mo ago eh tsem tla kota. Na tsa mo ago gatsim am umtwen mka. Gasi om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re eh tsem tla kota. Ne go gestesi tla kota e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla ko emki. Kose na mwako platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamiet ska pomki ngi nyam tot ata kwa kunwako
1: xsky fm kwena ngongorwe.

Exco if em kawa wolengo em tenugochu aungo program go sawuji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pang go sidai kon kan go supa a ke akhmanite mo hung ta ngwa wola kon de ka uwa den da pang ba go sidai kan se kawe tu ka khai se tenugochu aungo wolang ji cha hung ko sa kawuji se ke ang kon ka ke program go kon ma da masida ke akhmanite chuang tani kwe chu aung wala ngi cha go sa de chima ka ke resta ha ke wala ngo kon ma ke kwe tu ka is pa ngom tani chu aung wala ngi cha a go sida ka u resta ha da pa ngo go sida chima resta ki wala ngo kon ma da masida me kum sen ngo ba wala ken ne ha a de ji tini ke kon kan go sipa ise wa minite mu kwe ka ngo ba dang ngo sa de chima ka ke dang ke wala ngi cha kon ma da tani go chu aung wala ngo sa gauji gyang ko kon ta ya da maside ko wa na bege chuan ngda phang ngo sim chi ma na bege ke wala ngo kon na ali kwa pro kham ngo tu tu kwe ngo ta ya pro kham ngo go sa guji se ka da maside ke se o mini tim ten chung ngo da maside me kon kon ngai kon hal mege ka wa kan se go si da ke kre me ke safety ngo ko a go si da di bi kon na ke chu kun na ke pon ngo kan se ma ni go sa wa chi kem ten chung ngo wala ngo go sa guji se ngai da ke me kum se ngo ne kha ati ji ke ko em ten chung ngo ba ngo ko sa ka guji se ku si da ke wo leng ni ten ho ji ta ba kon de ka wa da ngo da pang ngo go si da ji ma da ngo ke wo leng ngo kon na ke mo ngo ma so ten du da ngo ba wo leng

Xka if kawa wala ngo yam tena kuchu au ngo program ko sa wajis si ka ke radhu ke kabeya tu ka kai si pangam ko e kai kwa radhu ke nimuru ya wani ten siwa pen neha FM an tu tu ko e au ngo wala ngo ko sa wajis si ka ke radhu ke kabeya tu ka kai si pangam ko e kai kwa radhu ke nimuru ya wani ten siwa pen neha FM masire ko ang kanin ko supa ke minute ngay mo ka ngo le ngwe ten ho chi tong go sa ka bu chi ga kon ka ke ra du ta a ku si de ke wo le ngwe ko ten chung mo ni ting ne ko e ka ngwa ngo sa go ji che ko si de ke lu se wo la ngi chi chang ten go ma ka mo ka le ko bu kham nto tu ko ngo wo la ko na de ke ma si de ke ki ne nu ko la e ke jo pa ngwa ba ngani ngwe ma si de ke ko chi ke ten ni ni ko a hana a ngi ngi ke problem pangaba akwe sida ge amen hosa ka go zelo ge kone wo chige ka em ten chung mo bolang ji chang go sa go ji se ka ke ka be tu ka isi pangaba ko e kai ko ra du ge nimuru ya woni ten seva pen ne kha fm man to tu ko e au ngo bol ngo han ko e sa go ji se ka ke pur kham ngo ko na ke ka be tu ka isi pangaba go sida bolang ji chang ten go ma ke mo ngo ma so ta ang to ngo bol ngo e ten ho chi ta ba

XKFM kawa wala nga yam tani ko chu aw nga program ko sa wisi si ka ke radho ke kawa tu ka khai si pan ko si de wala nga chang ma si de ka wa dang ta wala nga wa pan ko si de ke mtani na si de ngo ya kom de kawa chi de ngo pan ko tani ko chu nga ta kawa wala nga yam tani chu ko sa wisi si ka ta ma si de kan wisi si wala kon de ka wa community ke drugs kanusi aku si dek kini nu eke kola pengawa kawa cike kawa yang hukum kulo ni masih dek kuma ngaku katanya nak nak cuchu ke probleme mana ku am kuna dek kan dava ke cukuna ngai dek dava ya wa cika ka kuku mawa kalau ngai betul nasim dek ke lungsa kani kuna ku si dek lungsa kan urusi kau ngaku musi kau cike pengawa aku sing aman musang dek ke lungsa kani kuna wa cike betul cungu wala ngaji cang tau masih dek kuang wala ngai ku betul cungu wa ta sa ko si ga kong ka ta ma si de kwang me ku sing ma ne khe a te chi tini a te chi ko em ten chung ba hung ko sa ko si se ka ke ra du ku si de ka ba tu ka si pang ma ten ku chu au ngo la ma ji cha hung ko sa re chi ma ka ke res ta kha ke pur kham ngo kon na ku ngai de ku si ka ba tu ka si em ten ku chu au ngo la ma ji cha hung ko sa chi ma ka ya ke res ta kha ke o la ngo kon na ku si de ka ba o la ngai ku em ten chung ba ya kon na de kanu se ma se de kin kola joy ke ka gu zila pan ngu se de ko chin ngu tu la ge agu sing de ga man ho sing ng ka gu zila ko kan e chung hale ta ma se de wulang ne ko ta chung ma akon ta ke mong ma so ten bi ta ngu ba o lang

xka f m kawa wolangawe m tanaguchu aunga program go sawuji che ka ke radhu ke kabya tu ka khai se pangna ko e khai kwa ra du ki numuro awani ten se va pen ne kha f m ngam tu tu ko e aunga wolanga ji chang go sawuji che ka ke wolanga ko nga ke kabya tu ka khai se pangna ko e khai kwa ra du ki numuro awani ten se va pen ne kha f m ngam tu tu ko e aung ngol ang ji chang gu sa an chi ma ta ya da ka wa tu ka khai chi pang ngol kwe khai kwa ra du gi ni mu ru ya woni ten se va pen ne kha fm ngam tu tu kwe aung ngol wol ang gu sa ka wi ji ga ko ng ta ya da ma si de ka wa de ng ta pang ngol ko si de chi ma de ng ke wol ang ji cha kwa na ke ka wa tu khai chi pang ngol kwe khai kwa ra du gi ni mu ru ya woni ten se va pen ne kha fm ngam tu tu kwe aung ngol wol ang ji chang gu sa wi ji se ka ke ra du ago sitage kwangkhan go supa ke woleng ne hum hon ta ngo woleng ne ten ho jitaba ngo ye sa go ji se ka ke purkham ngo kona ke kabe tu khai si ke mong ma so ten du tong ngo woleng

exka if em kawa olengo ipangom tentunga ba ke agusi de kwang khan gu sipa ke 5 minute mu ong ta wang ngo kwe mo ngun ko hotel firi ta ma jwe khamog bunga ke ibjc ke kum sem ngo le ke ko kamang ate chi ke meta kan gu na ate chi ke kwin ate chi ke ngol jwang ngam ka ngusim ngi ke jetman stylo manual ngo de bungo si ontutulu sila